0: oni ajo keji delogun ajo keji delogun osu kesan moju ajo keji leleyi ti oro agbara ni sokale now and I was missa mo fa release man to fun e agbara ko wonu aye oh my god kete ti Eliza gba lowo Elijah number 1 ite yi pada number 2 awon elegbere omo woli elegbere won teri ba fun number 3 ise abi ati iyanu bere number 4 testimony bere nu aye number 5 oruko re bere ti ni ga number 6 awon elegbere awon gbe baba re won bere ti teri ba fun won de fi owo wo number 7 o wa ku fun ase egbo mi sa mo ra oro jade loruko jesu o ya gba ma tutie oh my god o ya gba ma tutie
1: amen
0: itere ko yi pada
1: amen
0: ku fun agbo
1: amen
0: ku fun oye
1: amen
0: ku fun ima
1: amen
0: ku fun agbara
1: amen
0: ku fun ibukun
1: amen
0: itere yi pada
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati wole smo mustafa jp Baba Sebi Oba, lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality. Tolujo awa ni, Baremo Idiobi, Airport Area, ne ilu Ibadan. Ete wo simi, mora oro jade oro anu ne, anu wonu aye.
1: Amen!
0: In the name of Jesus.
1: Amen!
0: Aye legba yanu.
1: Amen!
0: Ben yori.
1: Amen!
0: Jesu, oluawa.
1: Amen!
0: Mo ki bo buwe nyomo lorun, jake jadu agbaye, ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ah ipade ti o ni yato sawo ipade ti a tin se mo so pe mo ni mo fa release mantu kina pe ni mantu agbara lo nje be agbara lo nje be ti odun ida yato odun to pe 33 years o yato tori pe o gbo omo pon meta meta te ba wo 3 times 3 oje 9 osu kesan leleyi 3 won yi o ne tumo me ti iraye yen leni mama salaye tabane no camp e ma gbo 3 ta tun so yi ojo meta bako la vie ce programme yi o ne tumo kanu aye won de mo pe bi won ba gbagbo programme yi tan se lowo yi o ma history e pada gbogbo eyan mo lo te wa nbe la te lanfani lati gba sugar yen mo te ni ko ju sinu omera pada yen gbogbo eyan mo lo te ba fe wa leni mo sugar kan dani to ba de be awon yen le ta fun e eti mo pe fa awon yen ati pin lana to ba ti mu sugar e de get omera pada yen wa de ju sugar e sinu e e te wo si mi sa oro lele o tenu mi jade bolu ati nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now mo be ko mark e ko underline awon content to nbe nu oro yi ti nba so fun pe mo fa release mantu fun e woli lo ma release mantu papa eyin ko olorun alaye olorun pe o gbo but o ti mona to fe gbagba gbogbo e te ti lo bible school bible college o ti setan o mo the next thing to ma se iwo ti wa so fun e pe oluwa fe lu o but wa so details bolo se fe lu e iwo go mo bo se bere mo ti ni la koja ru eri odun mesan ni mo fi sare kiri le igba ti mo gbo ipe tori pe ko ye mi o ti emi yo se mo le to e sona make sure pe pade loni gbogbo eyin ko lorun mo fe ni time fun yin oni lati bere to ojo waju re da opolopo ti bere sugbon ise yan fe ye mo pe ki lo sele itoni lo nilo woli nilo woli alufa nilo woli oluko nilo woli ba ti ko niyan e gbo mi sa ko si eda eniyan to nbe laye to fe je eyan laye ti o nilo woli Saul ko mo yi woli tele amojo to pade woli oma yi woli woli re ku woni ka ba unji ko to basoro o ma tan pe woli kalama di ayakaba ene ka to ba mi gbo mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: ayajo ana maju one adaworo sori woli e wa gbo eleisa iru ayajo one kilo ya ki woli se ko na release matu fo aweya o le gba matu na wa iranse olorun na wa woli lai se pe o yoda re fun o emi mo fe lu mi so pe mo fe release matus sara aweya gbogbo ewo ti se re duro ti aye re duro ti won ni o le lo you need the mantle of this anointing ki o ba ri po ti peju loju ka won je olo awon kan lo da eduro awon to lagbara ju olo lo da eduro owo re o ka won ni o ni lo anointing yi and gbogbo eyan to ba wa be pata ni ma fun ni anointing 33 years Gayali mali gamodeli kalauya beukane ne hudia mo pasa to ba gbagbo ase gbe aye re dide ororo yi o fe gbe awon eyan dide ni nigbati mo kokogbo ori yen oluwa ni gbo dada

0: mo ba fi owo wo se pa kini mo ri mo ba di isu mo di otun mo ri isu kekere takmi isu ti awon isu mi kan ma lo ni isu takmi won la kokon be mo ba re de keji mo ba ri meji to ku lo je isu takmi meta mo yo ni di mi iye mi o ti e si pe kin ti e tete dupe igba ti mo wa gbe ri ati gbe di yo ni di mo ko mi wa da mi pada pe nke mi e bayi to mi se idi to mi go ola ti ba se bo ko ma bu mi in fact iso mi ta ti mo ko ni be sa ohun ni mo ri leyin igba yen mi gbere idi yen mi ko duro mo joko layo atalafia ni mo bi oluwa ga o eri bi keta ohun lori ọmọ ọmọ mi to ba ti n sun bayi a maa ke omi bepo mina ogunfa to ma o ma pariwo wa latoju omi bepo mina ni awon nkan to de agbo ko ni dayin a maa kegbe mi ni sa wa latoju omi ta ba gbe be ko ni dayin lo a ma laagbo o ma laagbo ma sa gbe awon owo lomi omi loju omi omi olomi omi loju won sa pe ye won so fun won pe ko ma gbe omi si oro orogo baba se bi oba ko ma fi pa lara iye ode ise be won kari ayo atalafia ma n sun bá ẹsìn wọn kò tó ní látọjú orí kò sí pé bóyá wọn kò kọ mọ ní látọjú orí wọn ti fún ní ìṣẹgun agbó olúwa ga o ẹ ṣẹgun o bàbá ẹ ní fọmọ ṣiṣẹ ìránṣẹ o.
1: Ha! Di orí ẹ̀ mú báyìí fọwọ́ méjèèjì tó gbọ́ olúwa.
2: Olúwa!
1: Ọlọ́run mi.
2: Ọlọ́run!

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbohun mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Today is Friday oni ni ojo keji o din ni ogun. Today is 18/09/2026 mo layo lati la gbogbo enu le pe gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye e ku ojumo mo oni tun loju ologo mi inu mi ndun ara mi ya gaga gbogbo li e dide nle ile tun ti mo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologo ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ije le ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle e pafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun e wa joko ni bi pepe ka to lo mura ka to mo lo si gbogbo bi ta ba fe lo loni itupale ise agbara ni koko iwasu mi laaro yi and by the system by system emi oluwa so fun mi pe owo se yanu bi mo se gbo na ni oni po lowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lo olorun iyanu ma si se iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo olorun te nbo e ma bo wa joko ni bi pepe e kan joko le mommy e joko daddy e joko ipade taro iyato si gbogbo te ti ma se engineer gbogbo ogo ko je ti Christy.

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se o go o go fun Messiah. Aisha nkan kon sele ni dida laaro yi e wa dide mo e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alajibe ni o alajiki sanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti ku nbi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba bi di ago meje e je so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri nibo le tin gbun mi sa nibo le tin gbun mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo abe ba se ngbe hallelujah yen e je kiti yen mo gbo gbe lo nwoke to wo doke laye somebody shall six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo meta ogo fun messiah engineer e pe mama iwole ka se atupale ki n to bo sori Facebook gbogbo le ni mo fadua sin o lo e gbe phone yin lowo le mo nlo bo ki n to ni ka gbadua gbo ile imomo a fe gbadua merin
1: oruko mi adija idile muslimi ni mo ti wa mo de wa lati ijebu isara
0: isara lohun
1: beni isara mo ti wa aisan lo gbe mi wo ni ijo yi mo de se aisan yen fo din di bi odun meji
0: odun meji le fin saisan
1: beni mi le rin lati bi sibe yen alafa to wa ni de sewu mi baba e tin sise fun mi lati 1989 lo tin sise fun mi o de ba ogun mi e o ba lo ngba
0: o ba ogun yin lo so e ri nkan te mo gbadura fa awon oluso agutan ni e awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi mo ja mo salamo ma ki kanju elomi to ba de waju o mo gbo be sale mo wole be tani asare gbo wole na e kokko mo wa na ni ma ti wo to ti wa bi e meta bi e merin awa na wo so e ba npe ya nwa ki ngbo wole mo mo pa won adua ta ba ngba yo ti surprise e e mi si beti ni ni ki won pe o wa ti o lo fun re ko ba ti ngboro gidi o si gbogbo e o se ni mi only sent forth his word and he let them on all o si won o si mo won larada
1: baba en ba ogun mi lo ngba to ba ogun mi lo mo ba ni bo ni ma tun gba bi boda mi kon se wa le niyan bi yen se so fun mi pe ti ma mo yi si ti ta won se yi pepe ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara ma de gba ma de fi toko toko gba bo se da oruko ibe yen fun mi ngba ti mo de lo ra radio nse lo je olohun ojiji ni mo ba pade
0: e ba lori radio
1: be ni ki ka se nke lo na daruko fun mi
0: bo o daruko me fun mi oto lin ti an da fun yin eyin kan tan radio
1: be ni
0: mo ba ja sodo mi
1: odo yin lo ja si mo se n ba program yen lo niyan nitori mi oko mi ti ku lati 2016 lọkọ mi ti ku ngba to de ni pe ni me pe e fe ba oko jeun bi mo se wa ni
0: e ba mu ra njo ti mo fe ba wo oko jeun igbopo jeun ni pe mo ni se tin to ba won yawo Jesu tin ba yin jeun
1: ma se na fe oko jeun yen lati gba yen ni mo tin wa mi bi si
0: ko mo bo e mo bi mo fowa to mo se o ti ki tin mo mu aye yan ga mo so fun awon eyan iwo to ba fe ma siri mi 30 le koko mo wo gbogbo ti won so nu testimony awon eyan ko le run down to ba ti mo beyan se mo lawo bi ba oko jeun bi ba awon yawo Christi jeun ojo to ba ti se tin du olorun ninu pelu gbogbo isesi re ona re bere si la to ba fe di kan ran gidan tin ba ti gbe owo soke olorun owo mi mo mo fi se nje ba awon yawo re so mo wo mi ran ni ko si bi nkan o se ni si ki lo fi le si rego lojo ti ogun ba ni ọrẹ tẹ ń dá yìí so ṣe bí ń lọ lásán ni àwọn tó fi ṣìrègún nìyẹn àwọn ìdá mẹwàá yìí so ṣe bí ń lọ lásán ni
2: o ba se pe ko wa ko gba nikan lo ma se o le ju bayi lo ati ju bayi lo laye olufe oni keyan ko beyan se nlawo. You can never run down because you are given. Beyan file o le dedun arin ni mo si lo so su e lo lowo mi tin bo si nkan tolohun eni wo ni nje lara mi eni kan wo je otan iro laye en ti ba nje lara ki tan
1: ti ba ma de junction bayi won ri pe ma joko sori basement to wa ni
2: se mo gba te ti duro lati nkan
1: be ni o mo pe ma joko lori ti ba ma ni lati mo le rin de wo ro mo se wa
2: ni se
1: mi ka le rin tale
2: eyi le rin ni se eyi le stop mo sare
1: mo le sare
2: e le rin oye oye e ja gan oto oto wo mu keke mama yo mu keke wo ma ye mi gan le e ti so tele as e sare fun school
1: sare fun school
2: o ni be se mu
1: sare fun school
2: bo bo le se abo te fi rin ba mo
1: baba ngba ti mo wa bi na ni omi ni ma mu
2: koda omi adua na omi re soke agbara ti olodun fi ba mi damage mo mo so bo odo re mi oni bo oja bo mi asiri agbara ipe olodun ninu aye mi o lo so kabe ko si to fi le dehun bo fun si shop we anti ose omo ya to si rawo to se ni se o to ti mu dani ni ye lo lo bi n ba se ni olo en na soke mama yi sare agbara to wo ya isan won ti duro ni se yo ti be to wakati kan mo pa lase ko jabo sinu omi yen omi to gbe lowo ko di e je jesu omi yen ko di maje mu in the name of Jesus jabe mo omi yes wa sise lowo mi sit down
1: ere lo hospital ti mo nlo won bere lo mi pe kin lo si Bangkok ngba ti mo be si ni wa bi yen mi wa lo hospital yen mo ni ya kan ba ni mo wa ni ba lojo kan ba ni kin lo hospital mo ni ko ni di mo de se ni ki ma koro si lenu mo se gba hospital yen lo bi doctor se bere lo mi pe se mo ti lo si Bangkok ogun ti mo ra mo wo kada lati be ko da kun ogun ko da kun 1000 ti ba kede ti lo ko to di pe mo wa mo rogun 10000
2: e mo rogun 10000
1: be ni ni 15 days to man da fun mi
2: e mo rogun 10000
1: be ni mi
2: every 15 days
1: be ni e ya ri keji ti mo tun ni ngba ke fi ni pe ni Jesus ti te fe se opo da so pe en to ba lagba so ko jade mo wa jade fun 10000 ngba to ma dije edogun ni jo Sunday be kan se pe mi na o be bo se so fun mi ni e pe se 1 million le wo account mi mo lo le wo o lo le omo ni he o ni to ba di Monday pe on di issue kan ba to fe ngba to di Monday mo se kuro le pe to ba send wa ati pada mo se wo to wa na account mi ko ju 10000 something mo se gba ile oni press lo ni mo se ni ko ba mi send 10000 o wa ku 500 ngba to ma to bi ago meji ise ni 1 million yen ise lo alati mu
2: o wole odun gbagan odun lori ota mi gbagan 1 million wole gbagan
1: beni to ba dabi ro awon ti mo ko wa lati jebu loni kan ti debiri won wa loke nitori mo so fun pa go marun ka le ri bi joko si loke nitori ago marun ni ma nji ni
2: leti gbera
1: ma ni bi sa
2: bo da ago meje abo ka ago mesun olu oni lo we e wa won tin wa lati jebu isara awon tin mo yi ni e mama e to sai san mo laye ire mi to nbo ki gan le ki lo wu yi
1: ya ile ni
2: e fe kole
1: be ni
2: fo won to wu yi
1: be ile moto
2: ke mo ri moto te mo gbe yin wa ati driver e do bale gbogbo eyan dide ke nawo soke iwo lo ni o mama yo mo yin ti e gbogbo ona olorun.

mo ko le egbo mi oluwa so fun mi bi won se n gbo testimony mama yen enikan gbo mi laaro yi si se lo mo ri ti won tele o o in bi to vivid de to ke si de to ba nlo wa mo gbo ti ba teni o mo dun leyin ese re a ma dun leyin wa ma wo eyin le mi wa pe ta ni tele mi gbo mi o didi epe lo di egun tin tele o iwo gan mo ko si bi to de won mo ko lenu emi oluwa ni kin gbadua fun olaaro yi mo nlo sori facebook mo nlo ri youtube laaro yi pepe yo pomo eyin te ba tun ni anfani lati join wa join mi lori youtube e join mi lori facebook e join mi lori tiktok aro yi o le die e ma je waste akoko ma gbadua laaro yi fun awon eyan

0: Ibafiora fit to sit away than the Neoi Professor Adebayo, you are charity. Mama Zima Jerry, the Lord of Satanas, are you a Korea? This young man, are you my share? That is Tony, you're a dialogue, but you are.
1: Praise the living Jesus. Oruko mi ni Jacob Oyinlola lati Akure nu mo ti wa nigba to di September crossover si October ese mi mejeji owo mu fi fa pelu igi iyawo mi lo fun mi lowo to ni kin lo si ori oke ogo ni Ibadan mo ti e ti setan lati para mi tori iya yen ti poju o ni kin ma para mi kin lo sori oke ogo mo ni kin mo fa lo se lori oke ogo o ni kin lo gba to ya di September e mo wa sibi oni kin ko we sori oke oni kin gba ororo mo sa se gbogbo nkan ton ni kin se mo buye pe bi dani so awon aburo ti ko mi omo ti ko mi sile ori bed ni mo kan sa wa so igba ti ma fi dele aburo mi to ti ni ohun da soro mi mo ohun lo fi moto wa gbe mi ni November 22 lo gbe mi lo si Bangkok ni Ilishan ni Jebode so o gbe mi lo sa Sweeter igba ton toju mi tititi o ti nawo to lo si bi 4 million igba ton wa se x-ray ese mi doctor wa ni 11 million ni wa fi se operation mo ke boni ma ti rowo oni ki ma worry o lo Olorun ma se sugbon e to jo mi loju nigba ton ma di January 1 ni mo ju igi ti mo fi rin ti mo ju sonu ni waju be yen emi e ko so fun mi o ni igi to wa lowo mi okunrin Judan
2: lori oke nbi that is 11 million
1: mi o ti se operation kankan mi ti rowo san 11 million so ati gba yen gbogbo awon to mo mi won wa ni bi mo ti logi o ti ju ati be to 5 years de tojo yen ni mo wa ju igi sonu ati gba yen o mi o logi mo o ti mo rin kiri ijo kan ti mo jo nibi mo ti jo ru eri o ya mi lenu baba ori oke ogo loruko Jesu ise iranse yin atugo ma tesi waju
2: 11 million ni hospital bere lati si ese
3: hospital charge 11 million to do this leg
2: Jesu o gba 1 naira to fi de ese
3: Jesus did not collect a dime
4: agbara ti benu adua
3: the power inheriting
4: o ni mo ran wonu le gbogbo en to sun ekun lowo
3: anyone will be right now
4: loni ni o
3: today
4: ekun yin derin
3: now your test unto laughter
4: sori nigba ti o ba gba Jesu
3: when you accept Jesus
4: o ni access lati gbadua ko ru gbo
3: access to pray and heaven answer
4: oruko ti a fun ni
3: has given us
4: love orun lati gbanila
3: under heaven to pray with
4: oni oruko Jesus
3: in the name of Jesus
4: agbara tin di adua

0: Ojo matu ti mala aro tuni ile ise MTN ki yin pe ke lowo ke bimo ke sowo ke bode pade loni ati lojo gbogbo oro agban ki yin o Abdulrazak Abdul Gani Mr. GR ki yin o wi pe loni ire ni ti yin ire ni ti wa lojo gbogbo e ka aro
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Yes. Ebi awilade yi oro buse. Itan adigun kongila oro ere alaba oloye olaiwola iyawo re mori ina afenu akagun kon laaro yi alaba o nbere lowo ore ere adigun pe bo ni ore mi se ba se ni o mo ko cement pa mo se be lo nko pa mo opolopo gba adigun mo fi oro na mu tabani yo soda wada mo lowo bi yawo re ba jile loru mo en ko si mo lo si bi ori ile wa awon to je lebo wa be won le ko keke wa se suru wa mo ba se ka mo boro ilowo na leyin bi osu bi meje to tin kole eyin ko yi ile ti dirin gende ni babo olowo olaiwola ni ko mu iyawo re wa o on fe dupe lowo re fun le to bo nko yi ko si mu eni to ba ropo sumo ohun ko mu dani o mu ore re alaba o mu dani ohun atalaba won ku ti jo mo lo leyin tele tele talaba si mo bi pe ile ni le yi o duplex ni o ko ja be o wa mu mama re lo iya re ti mo so fun ni gbogbo igba wi pe adigun ore to ba ri laye je ku ti ona to mo o gbogbo n to ba se fe lo mi je ku je in ti wonu o fe ki won se fun oni o se bi tara re tori pe ibukun olohun ni ma mu ni la gba won debe oluyola iwola bere si ki adigun kongila ni mesan mewa o dupe lowo re o wa ko kokoro ile ohun oni emi oni nti mo fe fi ile yi se o ti ba mi ko orisirisi ile eyi ni lati fi emi mo re han si o ba ko kokoro ohun bunch of keys o ba ko le adigun lowo adigun na gbalaja ori mi mo dupe o ti mo se bi tara mi alaba n woju adigun iyawo re n woju adigun adigun ni alaba ti n ba se bo se ni se senu ori o dun loni alaba o le fenu soro ori lo fi down mo ri ina iyawo mi bi n ba se bo se ni se so le fedo lori orun orun gbenu ile yi mo ri ina ni rara oko mi o bo se se ilo da o iya re ni mo so fun omo mi pe se bi tara re ibukun olorun ni mu ni la lai fi lahala kun adigun kongila donile inu oloye dun si o to fun ni opolopo owo ni temi o ma serere laye mi ma serere laye mi ma serere mi o shika laye mi o ni shika lorun mi o ni se baje omo lo keji ma serere laye mi ma
4: wọ́n ní kò mú kan àlá kan àfojúsùn kan ìkan nínú àwọn àdámọ̀ rẹ ṣùgbọ́n ìjàkùn rẹ kì í ṣẹran ìlú kan alákìtiyan tó lè ṣe tì ń tọ̀hún ló jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀rún èèyàn wọ́n ní tòsíbì kan òní gbogbo ọ̀nà ló gbà mí ó kì í ṣe òpè gbogbo ẹ̀ ló yọ ẹyẹ ké ọmọ ọ̀lẹ́nìkan la yóò gbà bí ìgbé ayé tó nítumọ̀ Livit 100 MTN. Ilé-iṣẹ́ MTN Nigeria ló sọ nígbà owó ètò yìí ọ̀rọ̀ àgbà Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lọ́kọ̀ mi ilé-iṣẹ́ MTN Nigeria lókè lókè ńlá bọ́ ṣùpá ọwọ́ ọmọdé ọwọ́ àgbà kan kì í tó lókè lẹ́ẹ̀mọ̀ lọ ẹ̀kú kalẹ̀.
5: Ẹyin tẹ̀mí báwo ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi orúkọ mi ni Aisha Lawal mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ 32 FM lórí kan ni 94.9.
6: Ẹ lè wá disappointed.
7: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gírí ká mú yangan.

0: koma lo be fere royin baba fendo bo se n lo be na la tun ma dupe lowo olodumare oba toju oti ti o si ni ti lai lai
1: yes sir
0: a ma wa be tori pe oba se yi owu ni moya sha o ni pe olodumare idakun mo joju o ta wa na o
1: mi
0: ba ti wa n be olodumare pe ko mo joju o ti wa e mo ja wa na orin lona toju o pada ti o fi tiyan ka si mo gbagbe pe ka ma to leyen toju o ti tori beyan ba ti to leyen toju o ti oju ojo tiyan pa mo ni
1: be ni
0: ba wa na ba ti wa nwu wa ka wa na mo jera wa wo
1: bi
0: pe se wa ta wa na nwu yi
1: se wa se da bayi
0: se
1: se da
0: so si da bayi
1: se wa ri ri
0: eri okan to ti ku e ja gbiyanju lati jide 32 FM 94.9 kan ni 13 derin po sonore awan ki gbogbo awon omo ya ti wa ninu esin islam esin ola wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ki ke ati ige to je ti asaju edamu won mo sallallahu alaihi wasallam ko mo ba wa sahabi re gbe
1: o se aje bi en die lo kile dada to
0: pe no en to ba pari ke o yato furu
1: ibere re ohun e koko silent o da bi silent
0: ohun
1: sale
0: iro ohun mekanu ohun meka ati medina
1: okay o yato si ti bi
0: gidi gidi ma lo na
1: don't leave me
0: ko gba ye te
1: don't leave me
0: ko gba ye te se a de yi te san le ke
1: le mi atali to je pe awon afa wa
0: ali wo na lo tun pa eyin le pa ali gumi o e tun pe ali ki won tun pe ola na
1: ali assalamu alaikum sa
0: ore kola mori ti an joko ti ra won gbegbegbe lana mo ni si o si ara n fu mi si yin eyin mejeji yi o
1: o tun be
0: Ahmed Gola ni yin
1: bo ma
0: ma te kini
1: so be ti mo pon ru awa ile
0: ewo ni
1: ah
0: sori
1: ani mo ti ni
0: ni suru sori gbogbo e ti ba ti n fa gidi ra yi won mo ka bo
1: won ni di awo fa gidi ra
0: e ki wa lo ki lo to nju lara re fun mi
1: aliko so mo ke mo ti di co founder co owner stakeholder
0: ore pada ye mi mo ti aloro e ti ye mi emi o mo bo di
1: to ba re po 1 liter ba ni
0: si aliko ni
1: to ba te ba wa
0: abi wa ti
1: to ba wa ri trailer wa
0: abi wa to

0: No, no, e mo follow we follow ni o e wa wo wa loju opo ayelujara be tin wo wa e je like wa
1: e share e mo ba ya lada nikan wo
0: e se wo ke like wa ke wa tu fi awile yin ke fi so woran se
1: yes yes
0: iroyin ni lede yoruba sake jadu agbaye na lesin mo tun
1: lo okay
0: oju opo ayelujara wa facebook wa ti youtube at 32fm
1: 949
0: emi yo 32 o
1: eyin e
0: mo lori ofe siwe iroyin vanguard to bota la royi
1: bele mi na lanfani siwe iroyin the punch
0: iwe royin Nigerian Tribune o na wa si gbowo
1: iwe royin the nation re to na jade la royin
0: iwe royin daily sun o na ko royin lede gese
1: royin kole kuna la pa bi ta mo ka
0: oda mbane oda baun iwe royin daily sun o na ni eje nti be bere royin la royin ame mo gbagbe lori radio yin 94.9 aseju ni ke se mo da radio la mu ki 94.9 o ti wa alright feyin eni ka jo mo gbo iwe royin daily sun o na lo ko royin gege bi eyi ti won kokko mu ka won wi pe eje ajo ririn ajo lo si ipinle enugun eye to si tun ni se pelu orilede south africa
1: okay
0: isele eye ti won ni won fi pa won mo orilede nigeria nipa kupa won ni bi la o ba se gbe eyan a ma gbe lala nitori pe gomina won be gomina mba won ni o ti ki awon omo ipinle enugun eyi ti won to bi mechile ni adofa 112 won pe o na ni o ki won kaabo pe e kaabo ile babo omo ki bo omo leru e wole won ni gomina won ni so fun pe e wole sagbala
1: enter
0: e bomi sara kara yin o si bale wo won wa ni pe awon ogun le ndi awun ti an pada de ni so pe ah ajo le dabi ile ni toto ara wa si sile wo
1: ile babo
0: ara mole won wa wi pe ijoba apinle ohun soro pe a ki ran ni nise karan ni nise mo won ni so wi pe eyin togunde e wo e mo beru o be eyan kan ba so bi pe nju o ti lo lo ki lo wa mu bo o ni e so fun pe eni ti oku loku loki oku kan
1: en ti o si ku o fe ni
0: eni ogbodo gan gba ma
1: je
0: pe bi eru ti danu ibe na la won o ti tun ko won ni e mo beru won wa so fun pe nitori pe awon adile meta de logorin won pe ni ade shemiti shemi family si won wa so bi pe ijoba apinle ohun na so pe oya 77 million naira re
1: help me
0: wallahi abo lo pin lenugun
1: in percentage tori pe mi o ti travel lo south africa bo yo da bigba teyan
0: e o so pe ba lo ti de ni
1: no bigbe yan aye de ro yan ni won ka yan si
0: so original ni o tele
1: ah
0: so be
1: ah
0: ola mo ji o fail
1: iwe wa je fake loju e o se se ko ro pe fake ni ru wa loju e so ra awon to mo ni gboro aye won mo pe original ni
0: mister
1: igba ti ma so pa bata ba wa lati ibadan bi se ka wa igba ti wa
0: mister dinka
1: ran mi leti o
0: eyin eyin sakaro yen mo se yo
1: o da lori oro pe wike lo le ja awon gomina lo le da mu won ni laare wike ati awon gomina apc agbara eniye ikun sinu ohun ijega ba gbogbo eleyi ti jo nsele laarin won ala ni tun le ise won ni orile ede ti france iyen france lohun o na lo sese ki baba wa are bola ahmed ti
0: egun afẹ o
1: baba lohun
0: to ko mo pele kan si
1: pe o baba wa are ahmed bola Tinobu
0: GCFR
1: the commander in chief of the Federal Republic of Nigeria. Say what we say.
0: Era
1: sa mi. E jamo mumi. Oni o se se o ki baba wa baba betu sawo. Bo mi si bi ti ba ta gbe mo ta eni kokan won lesson e mo ja mo. Omo ya ni yin na o. Ibi ta kan ti wa lo so toto. Won ni ile France ibe ni won ti betu sawo. Won ni wike o atawon gomina APC won ni awon team won. O se se ke pade are Bola Tinubu lokun ose yi won ni awon APC ni ekun gusu la run Nigeria southeast won ni awon na bere si ni tokoro lu minister foro olulu le wa Abuja lori kini lori oro ikolu kan oro kan oro komita ile ta lo jade lati enu minister si awon gomina won ni enu won loro ni awon agba egbe oselu APC na wa soro wi pe awo ni faye gba wike ko wa fe egbe wa ko wa lo mo fi ko PDP no awo ni faye gba ru e awon agba egbe APC kan awon ni so oju iwe keji di ponchiaro yi ibe lo wa se wi ke atawon gomina njan
0: iroyin to ka on kiko ni won ko ti wa ni lati ka si won de gi
1: ni o pe fu mo
0: je in ti e wa ti ri fu fu on kankan je la ro itele iroyin to ka ta iwe iroyin Nigerian Tribune na se ri iroyin ni oju iwe keji le logun ibe na ni awon na ti yari pe ogba iye ti e se o je wa ri iroyin ti South Africa ti mo munu we iroyin Daily Sun ohun be ni oju iwe kejo iroyin mi lori oro eto odibo odun 2027 ipob wa won soro wi pe eyin omo orilede Nigeria won ni e ku ondi ibere mode ni won ni ko ye ka sese mo fose forest tabi ka mo wa le poster moju orun abi ke eyin omo wa gba wi baro fa die won ni ada dan ni bi igba te eyin omo ntokan tin lo re fa na le koko ni won ni sheri awon fa kaja e tin sele lorilede Nigeria eyin lero wi pe awon eto odibo ile yanju e ni won wi pe ko si ntojo won ni e joko ka sunrun meta tokun yin sun o na ni ke ji ajo wo gege bi ilana to tun ateyi to ye ona ta gbegba referendum gesi bi won ti ko loju iwe kejidin logbon iwe royin Daily Sun laaro toni
1: oda nigba ti emi wo oju iwe kerin ati karun iwe royin the punch Honey, I wat di oti bere bayi, ikwe po ni awan awaku sa o goji, ona wo ni egbegba, bo lo se gen, te awan esho abore ni la bulu civil defense, honey, wamu awan aton waku sa o goji, wamu wati akata awan, bo wa lo se gen o te mu wala ye, to joku, una ni awon pada nba ni bubayin bo lorun se je oju we kerin karun the punch lo wa o be ba tun wa lanfani soju we kerin the nation o te waju tori pe abore ni la bulu civil defense NSCDC won ni ati bere wadi lori re
0: agbo oselu na ni mo wa ni tagbangba iwe iroyin Nigerian Tribune iroyin to tobi julo nibe o na re oni se pelu eto odibo odun 2027 ati eka etu eko se looto ni pe iwe mefa ni we atojubo le toku beyan ba ti kawe mefo odidi sangiliti odidi
1: o gba senji

0: se direct
1: atoju bale to ku o se anti omowe wini wini inu re na loran won wi pe awon senator of the senator and the senator ati awon ilegbe ma soju sofin keji gege bi awon omoye won ni o ko won e to bota o je egberun kan o le ni gba 1200 won ni ni ati ko won ni ki wa ni iwe eri to lagbara ju to lakakiju to ga ju wa le ese si
0: to je pe every duty
1: ese ni ese
0: to jade kuro ni drama
1: ko olohun si se olohun ji o si fail out
0: mewa
1: ani o si fail out abogbo fail out ipo bi ti jade we mewa ko si fail out ba mo F9 parallel pass out ni
0: o sa jade
1: ani pass out ni cause abogbo ri
0: bro neko abi wa ki ni o le fail ye SSC you see ni fail ye o sa joko
1: e lo sa pass out ni ko si fail out ri pass out
0: o fe oko yo sa ku ni school
1: pass out ni so why
0: yo da ku school o da o je kin lo ti oju we
1: oyin ti wa ku nbe mo ko ba mi
0: o ko be
1: mi so ma le mi e fi kun won wa ni pe 443 iyun ni pe ojile nirinwo o le meta
0: yes
1: ninu egberun merin
0: okay
1: o le irinwo ati mejo
0: yes.
1: You 4480 ti won je awon olujide olongbo 443 la wa women
0: epo
1: akere
0: no aye akere 443 ninu 4480
1: awani obirin
0: ti wa ya
1: woman
0: obirin rere ni ya wa
1: o so o pada gbo soko to ndi are
0: igbenu lo ti ba ba yin korin ni ke ngba te to hun yin o lo ke ka ti help yin ko ba da bi pe boya apoju omo nice yin na
1: so bi to belong si
0: e se dare so ba
1: te gidi npa te wa ba wo obirin o lo bi rere ni eyi o si wa na ora easily lo ra gbo soko to ndi ara re
0: eh come on
1: kilo si ya so to bi loju aye re eyi okori te ri je
0: ni aye bi e mo gender yen yen obirin oni mo ni ngbe nja pe ko ma so nikan ko mo ya alada nikan o ri to won oni lo ki atun wa help yin o tun wa
1: o bi ipule
0: to si ntan na we bi
1: karoyin
0: eh
1: ani e
0: daddy mo ni mi
1: bono
0: lo sala isi wa lo
1: ye kan so ibi mo so bo ti bo soko to ori ani Nigerian Tribune
0: hoda emi asan o si baba soro woni IPO dango tetebu fopo wa to je pe gbogba na latin di ko na bayi ta tin di stakeholder woni kini ohun yo toro kale ka koni o to bi di pe gbogbo wa na ladi olowo abajo ti mo fi rin bi bi lo ni alataro mo sa di pe so ti mo se rin ngba mo ri moto wa tin lo tin bo mo driver
1: toni
0: are bi driver he se won this and that bi mo ni mo ba kini je o mo o mo yara goni ani o mo ye taye ara trailer ni oju we kerin iwe royin the nation taro yi ibe gangan ni daddy Sanusi ni ati soro pe kini yo pin oro karin
1: leka eto lera iroyin ti bota ninu we royin daily sun ti we royin Nigerian Tribune to si tun tan yebe yebe
0: okay
1: won wi pe oti amupara oti lile ti mo ti won gbon se gbagbe e ti won ni pe won da papo ti won mo ni jo ni to fi ja wi pe awon eyan jade laye ni ipinle Ondo won salaye oro won ni akosile iku awon eyan to ti gbe mimi won ni won ti je mechi din ni adota bayi 48 ni pele Ondo won wa ni pe awon eyan ti won to bi mechi le logosan 182 won ni o na ni kini ohun to tun ti fowo ba won wa salaye oro wi pe njeje le gba belief wi pe isele kodumo ni ninu ohun won lo tun ti tan yebe yebe de awon adugbo mi loju iwe kerin din logbon iwo royin daily sun bi Nigerian Tribune ba won tin jawe aki wowo wi pe awon kini ni muku mu amupara
0: ara mu
1: won lo se se ko je wi pe ke ro mo ogun odun won ti da bi omo 50 odun
0: yes
1: si won ti gbo bi ile Galilee won ni wa mo gbokojo
0: ori ori bobo kan lale ana won bi lero a to tun ti gbaja o ti gbe nkan lura ni be loju e won
1: o bi babe baba
0: lo won
1: babe baba
0: omo konkolo si ti da bi arugbo
1: babe baba

0: ni nbe ninu iwe tulu tulu je nbe wole un sa won le igbimo asofin ipile kokan oju iwe kini daily trust o wa nbe be ba da anfani si oju iwe kerogbon iwe royin the punch ibe awon na tun ko
1: 94.9 o na le tin gba wa lori radio yi
0: o gaga ni pe bi ke
1: o aye lu jara at 32 fm 949 feyin e le ti wo wa iroyin baba fendo ni awon bishop ninu ijo aguda catholic won ni awon ti ti soro sita ni oju we kokan le logba iweroyin nigerian tribune ne bi ti won ti soro wi pe awa agba daada o ni wa loja kori omo tuntun owo won ni pe won ke gba jare fun rere wi pe igbenu soke eto abo to meye nile nigeria ke ma se kere mi won ni yun duro awo gedengbe be na ni a tun soro pe e wo ise awon osire lorilede nigeria
0: oh god
1: ta so fun jo e to di dagba agbada kale fa won omo orile won wa ni e tun wo awon ise akanse ti o ni lari
0: oh oh
1: awon abiku owo awon ise akanse to ti denu kole ti nkan ti baje mo la poor infrastructure
0: oh ye wa
1: se english yen
0: o bu mic nje o
1: no tani nti jeun ami eyi ojo fufu iru ti so ba te gbe
0: ani ah e lo nje kan le lo kun white ni ti le lo ru ko be fufu ni ko ah
1: o se se ke so be na tori e le salaye nu sokoto ati ro te nwo to o ye ko o se se ke mo le dele
0: yi
1: eh le mo dele mo ya so to nje
0: le so dide
1: objection my lord
0: objection o baro
1: objection sustain
0: ora lori oro opin to ni se pelu owo ori olubi npe to ti sanwo ori e
1: awon ga mo pe direct ni
0: sanwo
1: dagba soke direct ni
0: owo ori
1: melo lara ti e lo kin yato nu sisi atap dosin
0: o mo ye ti mo san ni
1: mo so pe yan idagba soke
0: mo san bi mo to salon
1: eh
0: won de di
1: ona melo ni
0: won de di yo honi opin to ni se pelu owo ori nile yi ijoba papọ torilede ti wa Nigeria iyan Federal Republic of Nigeria won ni avancia to se si won se atungbeyewo re won ye wo finifini pe opin yi bo ni so bagba mu so bele lo ati pe bo lo se nlo loju we kefa iwe iroyin daily trust aroyi
1: je dogbon si ki asiko n ka le ri ja mora wa lowo jajaja ofin yomi ogun lola
0: objection my lord
1: objection sustain
0: objection overrule
1: pelu gbogbo atotonu ati atotonu
0: ati awon alaye tin be ni waju wa yi kini nte riso si awon oro tin be ni leyin
1: hello amofin hello
0: agbejoro awon aralu
1: agbejoro fun olupejo
0: eh awon aralu ni
2: atokun mo kiyin o
1: e karo
2: e karo
1: naam
2: aku dede oye o
0: yes sir amofin yomi ogunlola pelu bi gbogbo re se nlo ati bo se nlo yi ka kokko lo si ile France nibi ti ati ni o sese o ki are Bola Ahmed Tinubu ki a petu sawo ti nbe laarin wike ati awon gomina egbe osilu APC ani pelu bi ogbe se nlo lokin ose ina ni ipade ohun wo waye awon gomina awon APC ni southeast won ni won so koro lu minister wike lori awon oro kan to lo so si awon gomina nbe be ni awon agba egbe osilu APC kan na so ro pe awon ni faye gba wike ko wa lu egbe awon ko mo dogbon fi build the PDP ti nge igala rin wike ati awon gomina yi se o le affect awara lo ati pe pelu bi gugu e se nlo ija lotun lo si won mo petu sawo pari ija ni France bo lo se kan ara ilu ati agbo oselu Nigeria
1: won ti e wa ni rainbow coalition to kojo papo pe awon southeast APC leaders won so pe anko gbaye ti won se sugbon e je ka wo looto ni won be ninu egbe oselu PDP ti won o so pa won fe gbe isile sugbon isejoba to wa loroye o na ni won tun sise fun ti won wa ni ta pelu se akojopo egbe yi kini afojusun wike se ki se lati segbe leyin isejoba to wa loroye se egbe oselu APC se awon na ofoju wo wi pe coalition yi ma bada papo o sese ko je atileyin nla fun are Bola Ahmed Tinubu
2: e se won atokun wahala ti won ni gbogbo eleyi eyan fun awa o ba won won yanju oro ara won o ba won won won tun yanju e na ejo ti won niyan internal affairs niyan se mo pe agbejoro ni mi and ohun ti ile ejo to se sile bi ofin fun awa ohun ni pe ko se yi to kan wa pelu internal affairs won
1: o da e seun e ja loju oja na e ja loju oja ka pe de ambo

0: yesis.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atu gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan osi nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nso nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia I se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile se CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo so ri pe ah ina se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CDK atu wa ku lori e irinse loku ta afera omo mi tin ko se tailor mo fe ra so machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to so pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo ori ani to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pale washing machine wo gbe wa fun ma tun ma sanwo se be n ti ma so fun wi pe mo sanwo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe ma sanwo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ose to ba ro mi leun lato se merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe a eni yo ni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun ma sanwo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yin wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kakakiri
3: office o wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le se mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni e wa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555

0: أعانكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقول فما بريات سوى مسلمين.
0: الحمد لله.
1: أن ترى لكم كرات جرفان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد الناس بمن جاك في مقبوة. الله بنا سلكون كيان النبي و.
0: آمين.
1: بنا سلكون لاره أتيا وارا لي النبي أتى الصحابة ره داكم توبان سا متوكة بلوا النبي صلى الله عليه وسلم جبر الكيامة ما يوالن بي كيره بابا تيا و ما يوالن كون بي كيره أو أفا و ما كيوا ما يوالن كون بي كيره أو ما و ما يوا ما يوالن كون بي كيره أو أنا و أنا وري وداكم ما يوالن كون بي كيره أم بني وبددا في ينور بوالو ما في بنور بوالو ني أري بلوا غولون a bosi a para sibiti a fi orotisi nipa zakatu urudi tijaro bola se ma yo zaka urubu jeme jo gbogbo awata jolowo ani ma tinu adowo kan bonu keji o in to lo nlo nfe gba yi nigba ta ba sara ye tan in to yo wa se mi wa ni pe ah kilo long wa gbe n bi to kere de yi o tu turo tu eh yi tu ju bayi lo o tu ni to to po ju bayi lo wo esan fun sugbo je mo laarin alaseju atalase eto o na la wa in to ye ke lomi oyo in yo zakam be in to ye ke lomi oyo ku ni yo zakam be sugbo won ala meri e si tun lo re mu lowo ba fa ati bamba yin zoro saka ti ban present e fun yin te fi n gbo ye pe o n gan polowo si tin bra re fun yin iyin o ni e ma yo zaka o eh zaka na gan kun ti fi ndanu ju ni pe awon fa ngan ni fe gba ah e bo ran olorun yoro tolorun ke eyan ku le mi o le leyun e ke wo n bo ni zaka yo gba lo iru ta la le fun ti o fi alokan bale wi pe zaka yo de be to ba je pe wala ni o ma da sinu emi eyan sa yo afa oni in to lorun mi mo se yo bo ba je ni le to si Olorun Boba je ni ti e fun loto si teji ode be Olorun emi ti adaituma alai in tin be lorun mi mo ti yoran lorun ara mi o jamaa kila n pe ni urudu tijaro kasari mo pe ti ati so die ni be njo ni andi kullu malin uidda lilbay'i washira'i biqasdi ribhi وبلغتي قيمته نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاه والذي بعث اولو بو بو دوكيا او ونيو كاتاكاراي لمي كيني بيكوز دي ربحي لمي بي مو في جيرن به نو في راكني يو مو في كيني mo fe jere aniyan mo fe jere o mo fira wa bala got kimatu iye ti wa nta nkan yen o se dede iye tolorun pe kisa ko wo lodun boya 9 million zakawo business mi na capital mo fi nse o ti wo 9 million naira wa hala lil haul basi ni ni yo zaka lo su ti mo bere business o su keji no todun kan wa pe ba mi lori business un to wo ti mo si fi nse to je 9 million to wo zakai ti o ja wale lapere ni unta salaye eyan ra enti manta so ni beli beli beli ka ko so lodo re 3005 gbogbo nto fi bere business 12800 nigbati odun ko pe won le zakaw won odun ah won le nba ti ni 9200 lo yo yo zakaw soke en ba ni bi lo re ni oni yo zakaw o wa ye business wo business ti ru gogo o ti di 15,600,000 aha yo yo zakaw lori 15,600,000 ona ti o gba yo ambo nti oni yo me ambo to bo wa je pe 12.8 ni fi nso wo nigba ti wa wo ye ti zakaw wo zakaw bere latori 9.2 ajembe awon oko asan wo sobu asin ka kwasa son ni go do pari pada o si gbogbo capital wo re torasi asan ta man si ka to yosaka yen o si gbogbo gba to wa tin kan mara won gbogbo o ye je 7.9 ko to ye ti zaka wo iru olowo bayi ko ni yosaka o bi nse sara tin sanu awon yan olohun o gba ileyun sugbe pe serin ti yosaka ni in to gbodo momo lasi ko ti an ni ko mu for badeda o wa kere o opo o koko o gbodo momu for badeda lasi ko esin de ni iyen be awan bo inta so pe ara yi lara maje mu ta fi yozaka lori owo oni ni ya tu tajiri si olon lesin yo ni ya tu tajiri ani ye nti nsowo o na ni anyanu wi ya tajiru ki eni ti nsowo koda ni ye itikhadha hadhihi silai wi pe nkan ti mo ra yi mo ra because di albay'i wa ribh mo ra lowo mo fe fi sowo ni mo fe se kini o mo si fe jere nbe lapere iyan ta so walillahi alhamd olon ti ke capital re ti wo 280 million naira yo si yosaka o wa ra kumu lani yan kaka osa folon bo ni yosaka bi kini kan sa so ni ni ba wa polowo le kan fun ah won alaji te ba den ribi ti le yen bo si ah ile yen o ile ma sanfani o be ta pada eru won be be kan ti e kan fi le ti e ti ta te si kini kan won ah vera le mo fe lo china ni bi o se ti mbo mi o ti e let me bi mo pa ara le na gan yin ko si eh mo ase kan sa bo ke le ra kan wa mbe yin ti e let me kan kan pe abata wa ra e pa ra wa to ro se ti mbo nigba ti o di ose ti mbo to target po won lo china fi se ti jade ko so pe fisa ri o pa ra jade leyin osu meji ki no to so ko si olohun kukun pe ki nkan mo ku nkan lo ba ra le yen o si ku bi ose meta ti o yo zaka toba nsi gbogbo nto ni ko ni sile yen ma o tori wi pe ko ra le mi po nfe fi so
2: so za ko ma ku mo ba
1: ko si e mi po nfe se kini o
2: nfe fi so nbe
1: nfe fi so nbe mo ba so wa fun ah awon china mo ja so I so ma da po o ki kan kan eh ara o si pe mi o ti n ba le raso yi ile pelu gbo awon imamu imamu ti bo mo raso odun fun kini si pe o lo bara lo ba mu 10 million naira
2: no
1: ti fi so lo bara so o si ku bi osu kan ti o se tio saka ko ra so yi lemi kini o
2: lemi ko fe bi so
1: ko si ko so bu pe eh ja ma yi bara to lo ba to ba wa je pe ngba ti nra in ti n be lemi e ni pe ah ewu
2: nto ba lo na ni ko lo
1: nto ba to ra yo mi eleyi na
2: nko are are
1: ko ra ba yo saka kan be lo lo gba nbe emi ga mo ni to poju nbe aniyan ti wa nbe baun awubita wa nbo ta fe salaye daada kajo kajo gboro waye awata ba jolowo kasuma bi o e maji kenikan ko fi esin wa ko fi tan wa o a ma yo saka lodun lori nkan meta in lati ma pa zakati wa po owo ta ni lowo tin be banki no wo yan ni se pa so ijo to wo olowo to pe sowo re tapata yo ma din yo ma le njo to se fe beri owo 20 million mo fe beri owo mi ijo ni nja 20 million o le din o le le o si le peka ko je pe after agba yen 8 million wa la kanti moloja 25 million ile bo tun gbese ikiri kan nkan meta le yin o ti ma yo zaka te ma papo to to je pe ina si ni pili owo yin akoko owo ti nbe banki ero mo ni banki bayi o 50 million ekeji oja ti nbe lori oja timbelori kini nje oja timbelori asare nisin eleketa oni aduyunu almarjuwa oni gbogbo gbese to je wi pe lori katakara na ni an ti jeyin ko so mi jemi le bayi ko so to si je pe ke se gbese te je pe ton ton no ba wa wala ko gboro so pe oni se padamo gbese te mo po daju jama e meja tara se pe aji alawu ye so kan ni wa ta wa ni an ko pe ah awon ru awon lamari aniyan ni o na emi mo so nba mi ti nkan ba ku mi le ni pe ah sari o papo se mo po lowo lo mo gbese to le gba pada ati to le gba pada o nka da gbe po ni afa mejeji na na ni e ba nsi e ati ni e ba nso ye ti o isakare ba je iye owo ti mo ni lo ni 10 million ni mo ni lo gbogbo ja ti si mbe lori mi je 25 million ara je mo bi no awon gbese nko ora Nigeria wa gbe kan nisin o si mo po ora kan gba na gbese
2: wa ko gbe po
1: olowo lo mo gbese to le gba pada ati o le gba pada awon ya wa ma da po ngbagi o ti en ba lo ti en ba bo won ni o sora re mama taja awon fun customer re ko so to ba ti like te ti jo ni se wole wode won mo pe je wole wode yin won mo ni wole wode mo taja awon fun to re n ba fe le customer re lo oja awon ni o ma ta fun bawo esi se rinu yo ma raja loki oja to ba ko marun wa won fun mewa in ti o mo pe o se nu te be sanu eju ba nlo tori ko mewa wa ten fun ni 50 o le kokko ba ni se ba mi osu kan ke fa yin lojumara le n baba ya oju owo yin ni oro mo fi raja nbomi pe ah in ti e fi tele fun mi ni 5500 o le ri ni 49 to n ba kowo lo awon eyan kuku ran 480 gan lowo eni ti wo gan ti ngbawe so lo se ke ba nlo
2: akramakum allah
1: Moses se gate ni eyan ba wa tori kamara gate o ma binu tori ara gate le mi na wi pe kini gbagi se tori pe ti wa lo na gbagi ni se won wa gbagbo gate a gbagbo in gate o taya lo nta erin lo nta ile ko ko lo nta na pa ko lo nta bo won tori o ma nta gbogbo ara tin so o nkan meta le ko ko gbe kale business yi wai ninu re mo fi e bayi si banki tori pe mo fe lo raja ta ba won oja ti won se tatan ola mo mu fe lo saka mi 70 million be ni banki in ko le ban 70 million bo sori igba ka gbogbo ogi to ni oni gi 8.5 ini o jama ki o ko re awon gbese ah o se po ni si folon eyan fe ragi ti e kanle o je 3.5 o ti wa fun oni 1.5 oni ah se ma ru 2 million ni
2: sabosi
1: sabosi in se ru 2 million olo lo je ke yori pa pada ah sugbon to o ni fe mo da ilamu lawon aye kan jema zakal le o in ta fe yo ko lo le o ba se debe ta ewe yan kenken in lo le o e re le ni sin o nkan wo pe ah gbogbo awon gbese ona ni se gan ewura ma ta ri gba pada bayi ni sin ewura ni gba pada ele ni sin gbogbo n to je mi o je mi ni 5 million o ti se ku ta 5000 naira si kin kun ko ta 5000 ma ku ko bi ma ko awa wo gba ti ti n san 5 million bo in san bo lato do kerin ma wu le sin yo ma si ta 5000 tu bo o le san o le ma san o le so le ma san ah lato do kerin ti n san ṣùgbọ́n àwọn gbèsè náà mọ̀ wípé béèyàn gbagi èèyàn ṣe rẹ̀ ọ ò lè dalé gan àwọn gbèsè tó ọmọ rántí tó ò ní rántí pé rákẹ́ ẹlẹ́kẹta lọ wà lórí irun ìlà ẹ yọ àwọn ilé ọ̀dàrú gbọ́nkálukú náà mọ̀rú rẹ̀ èèyàn tó sì lè ṣèyàn méjì èèyàn yẹ méjì pé ṣèlégbà ṣèlégbà para bọ́ bá ṣe bíyàn bá ṣe rí sọ́nà kó sí bíyàn bá ṣe rí sọ́nà kọ́ yọkù mẹ́ nǹkan mélòó láti mẹ́rin ṣàkátù lè orí ìdòwò sásàbọ̀ nǹkan mẹ́ta capital ti owo ta ni
2: ni
1: lowo ni banki o le jo banki o le jo wo na lo wa ara re na ni ajo ta nda o ni bi business na ni ti nda jo o se ba mi lo won ni eh iru ajo na ni sin se ba wi pe a le ti si nitori wi pe a ti ki ti do we yan e nda jo e me osu osu osu le nko okusu mewa o si yo zakare ni osu meta sisin a jo si di mejo wo lo si gba number 9 o n sa dijo gbugbu awon nkan bayi a ri pa si awa ti sitan awa ni awon nkan ta yo zakambe ninu dukia o la awon nkan to e pe katakara na ni ara le lori ogboro jebe se wa pe o n ton si re en tin bo nu owo owo n si gbodo owo n ton lo fini ka yo zakka odun ka si gbodo pe o mi pe e kan lodun la ma yo zakka lori oro owo wa ina ijo aba si bere owo odeyin bo ba podo kan o n ti wa wo ba un to ba ti n ku bi osu meji meta bayi ti o podo kan yo ke ah se like like le yi o ya ali male koni kilo ah daddy time dey mara ji ah o n se bo ji wa me lori yo zakka n gba ti ko si rebe pe ngota ti n demin kan ah olorun mo embansi bawo olo se kini o olomo
2: olomo
1: ati ko million nbo la bo si bayi awon nkan wo la wa mo fi nsowo ko mo ba daru tori dun ta tu fi nsowo ina a tori ke saka nbi awon kan nitori aniyan atona to gba wa ai de bi awon yun eyan le ma tale bo le yin so yo saka nti eyan le ma fi le rent eyan le ma fi le na rent bo le ze yo kini o zakat ti gbogbo nkan te yan ta monta eja lodi lodi di monta eja ni kini o ni mo lo gbe pali pali mo ngeta abi mo ndeta abi mo je yo lonje tama ejo o mo je tani o
2: lonje
1: mo je yo lonje kora system awon lonje awon lonje kan be to je wi pe won ma se de bi pe koni so won ni bi business won elena yo gbe wa lawin ilelubo yo gbe lawin won ma wa da ose ose ti se wa mo wi pe yo so pe oni yo saka pe oni capital lo oni capital lo ni bi onje tin tai ki wa ma fi wo pamọ to ba ti yo ere titi etan yo san bi se tawon eyan o wa n yere yere yere yere yere yere lati gba to ti bere to e podo kan o wa ti di odun kan o wa je pe oni 17 million la kanti oni se ri afam bi aya suru le se o emi o lo te mi fi nso wo mo kan in owo ko mo nice san customer ti en ba gberan wa ngo ologun fe ngo je nkan won lowo wa ba se ki mo je lowo gofe ah ora la je ma si dada o mi o su ma ba mi ko wa oni 2020 lo ma ko wa lo so se bi se ko wa nu iye lo bo mi ya sa ki bo la se ma gba mi gbe wa capital meji meji meji na ni a ma ba yin gbe wa ta ma se ko ko ko wa sa so awon bo awon kankan wa nbe ta ni ma si iyun la fe clear ko fi le baye dada nkan akoko oun ni ya ni ma si won ta ba ti fe ma yo zakambia wa to ba je pe an se kini o an se owo a ni ma si an kini o awon kan ta fe so yi o na ni ali usulu athabita kal alat owo ta n se a ni awon nkan kankan kan to je wi pe ini n gbe owo yen ni igbuwo ṣùgbọ́n àwọn nǹkan yìí àwọn ni step in tí ọ̀rọ̀ olùkọ́ fi gba ẹlẹgẹ́rọ̀ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ nù àwọn àgbàlagbà ní step lolùkọ́ ìní ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ fi gbọdọ̀ rí olùkọ́ fín ọmọ kí ó tó rí àfa rẹ̀ fín ọ̀rọ̀ ilé dàrú kí ló sì fà step inú fa rẹ̀ kalẹ̀ fẹ́ tó fẹ́ gòkè ó gòkè step inú tó fa rẹ̀ kalẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ sọ padà ó ti gòkè ó tún fẹ́ sọ o fẹ́ mú nkan sálẹ̀ o tún fẹ́ gòkè step lọ sọrọ ẹdẹ ní ojú kan táwọn òkè fi dókè tára sàlẹ̀ tó fi lè lọ sí kíni o lọ sálẹ̀ tí ẹni ó gun step bá dókè tó bá ní ti step bo kò burú ọ̀dà a máa pàdé padà tí step kó nbí ọ wà kí ló kù
2: bẹ́ẹ̀
1: yẹn bá sì ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ lọ́nà step dàkùn kí ni ti bẹ́ẹ̀ lókè mọ̀ fẹ́ mú sugbe kiti e muti e mbi o si gori e darke ken nakin baba si ronu nani in won wo mi otu ma fi gagafa ma fi gogofa o na oni sekini o
2: ko le goke
1: iru re la fi wi awon nkan yi awon ti a fe so yi gege bi sayaratu tawsil supermarket la la ni awani delivery motors to je wi pe en ba ran keke si keji asomoja wa wi pe a ma deliver re fun yin o ni ofe awon ti si ba ro ke so fe le o in to je wi pe 1200 la wi yan wa ra lodo won nigba won ko receipt ti en ti won ba jale re won ko 1350 750 ti gun
2: won ti yo wo won
1: e ko kan won ti yo wo won se wa mo pe 150 ti nkan ibi ta no bi oko lo bi oko nko sinu nte si todun ba pari o ninu awon suru fabita awon nkan ti business fi nlo waju business e le ra fun o sugbon ni jote era ohun ke si emi a ta oko yi a ra oko yi nko oko nsi se fun le se ni
2: Allah
1: ibe ke clear oko tin deliver goods kaki eni ibaje 1 million ru e ni le se yin ba ni ile se yin dagba to be ni nitori po lo nti pada gba zaka lori won o to ran na ni an po awon ere kokan ti nte fi lo n deliver fira won die die ju ten to wa lodo yin lo o ko wa ni so le ye wa ani oye ki wa ni yato ngba na laarin eni to mo ma ra oko ti fi n gbe o lati ibadan lo sabuja o su fi nkeru o re nbe awa so wi pe to ba ti be ra ore owo jo sapo leyin gba to nje to mu pelu omo tan lo ba ni 10 million lo nigba ti odun pari yo yo zaka nbe be na loro oru eni ti fi yun na sise ni company o ti wara company lori oko ngege intention so ni pe eni value re pe oko ara ni 3.8 o e wa ti tem 10 iru re ta ni e tu wa je mo te fe yo zaka nbe olohun o se be fun a o eje n to so sapo ni zaka
2: akramukum allah o yesa me ba to so
1: al athath athath ni furniture e wo bi le se wa si wa yi ko lo ma ji odaru ko ma ji ojuna wo wa le ntun le se fe yo zakat ah la fa ba de woni ko ah bawo ni ustaz ah mo mo ustaz ma bi se o mo bi se ah e ni suru ni o o sa to bi odun eh yin bi osu kan meji ni ba de kan kan ma ki obi marun leyin yo si mo iwe lo eh Bob Melo ni nbe ni studio studio Melo ni gan won ni mejo ra won studio one Bob Melo ni nbe Abdullahi mi won ma ko Bob
2: Rogi
1: Rogi ko laptop Melo ni nbe mi bayi AC Melo ni nbe
2: Allah se o
1: ne ko ba na won ustaz e ti beri oda o ah so e kun apa bi green oda yi si nsan ju ti
2: Ah,
1: Allah my God. La ilaha illallah. Allah say. Eh? Allah say. Oni eh. Ha mo ri bayo. Bola se bele electrician yi bayi. Gbogbo on socket yi. Ati akini fitting si re. Ah, a fe ni di awon ni kro kore. Ah, certificate camera ma tole. Ah, ni gbo e so gbo ke to ba nbi. Oya, gbogbo calendar te le mo le se se kankan. E lo le fi se kini nti npe kini
2: kai. La ilaha illallah.
1: Awon tan so npali usulu thabita ni te mori akata fi njoku mbi e ni osaka lori agai e si ti yo zaka nbe indirect to ru gbo en tin wa nigba ti en bi njoku si lo kan won fa mo bi pe e ma dada won ni jo an ti won mo customer apele e ma duro 3 hours nigba mi ba ti ma lagun woni woyin se ka o ja woni yen ti ta woni yun ti rere sugbon ka wa so pe ka ma jema si in to lohun ni amu wa ri ta tun sa
2: o ti sanu already
1: o ma se o gbadun ra ustaz mi bo bi stick won o ti si o bakan na eh manager ni e ba lo si awon toilet wa o toilet mi le ni bayi on ni mejo okay ilu le ro sey o se ti an fin fowo yi eh
2: wa lo po
1: o sa wa mo da gan
2: o
1: eh
2: Allah nse
1: fi kulli ma u'idda lil bay'i washira'i bi qasdi ar-ribhi wa balaghat qimatuhu nisaban wa hala ila al-hawl ya injan jo te ra cop te fe mo mi l'office se la ni pe ta pada ko ko ya yo tu bi owo ibere wa de e yen ta plastique ko se kini o
2: ta plastique
1: won wa ma munu plastic won ma fi jeun kora won ma mu po be tan ma fi to won sare fo pada ko so ma o si ra be o si eleyun o so bro zati
2: kora won kun lo
1: abo si pe oyo nkan ilo ko to ta ti e si se pe o din won be toro po tin yo lo ari wa toro ni yo wa ko so ki e
2: ya kun lo
1: te wa wo on a tenu da en tin duraisi latino apo
2: la ilaha illallah
1: tati kongo si ne bembe yo ti yo
2: kongo meji
1: kongo meji kongo meji un in wan da papo in da papo
2: o to fi papo mi
1: o to fi kun
2: apo mi
1: apo mi bo le yo si si oja re to fa fe yo zaka se ti ti en si ba yo ru no zaka
2: le ro ni o
1: na
2: ko le ro ni
1: se bi n ten to to be to ro saka gan ti e ni awon airin ori omo mi na
2: na
1: a rin ki o gba ro ni gan le tin dawo yi olo se ajeje o
2: amen
1: nka akoko ta ni mo yo saka nbe a ni te fe ten titi gba bere ka le pari ile ile ni ti yo ba se fe wa ko mo ju bi meta se meji lo o de ni awon gbogbo nkan ti o so mo business ti business if you know to je pe ohun ni gbe business nu gbowo ta ara won let me pa fe ta won awon ayun number 1 kata ni koko yo saka nbenu ele keji kullu malin malaka utajiru bi ghairi muawadho in to je pe ona teyan gba ni o ni pen keke pada le lori toto ilemo wo re tin se capital wo e ti wo 500 million yo si yo sakare o ku bi osu meta je yo saka baba re ba sara isi ngba baba ku leyin osu kan re o ko ti ko su meji ti yo saka nu won pin ogun baba re 50 billion naira to wa kan ka je 50 billion ma 500 million tin be lowo re nitori pe oduke pe lori eleyun ololo mo ru bi eyin o se mewo ha ko lopa ma so pe nkan meji kan be kedo so re lati ma fun olohun oba ni instruction lori e owo ti nbe lapo eyan atasiku eyan ah mo ma wa ni gbagi lola ah won e na won ni time time ba nkan kan ko ti ati ko fe ye ah 50,000 e je baba na nbe boya won jo padi lorun ni wallahi te ba si si ka sakis mejeji un omo okan mo bi ara mo bale ru mejeji un po olohun si ma fi mejeji n deyan wo po 50,000 asio ni nan kankan be ona ti o to gba na yo to bebe kan ni
2: na ile
1: nigba ti o ba to to ma jo skin yo
3: da jo to
1: o ji baba ya we ati awo kan din se pa si mesmele yuba ta wule ni so le pa nbo ta lo de o
3: baba ya o
1: yo si da na fun yo si kankan igba o ko na kankan ninu wu awambo a ni ma yo zaka ninu ebo se gbigbo we ni ke katakara to wonu dukia wa ati gba ti an ba to pe odun kan leyin gba ten na do wa olodudukia wa tibuka to gbe lo tabi ati soro ebo
3: be
1: ati soro ogun jije abi sorako nkan fi fun sorako pe o fi oju re olorun ba baba ele ibaun ele iran kan mi jama eje ko to wa mu bi lo tawon yan tumo si mistake nbe oni alimalu li liqtinai ashakhsi gbogbo inte ba ni dukia to je pe eyin le fe lu fura yin eni yo zakanu leyan gbogbo apata ara jan so olon si pe kida do mo je jadi lati be ni an bara oko 250 million naira ni an fi roko ngba ti yo si di igba ti wo yo saka won won to ni 250 million ni banki oja ti nbe lori won je 250 million gbese mo ba temi je n ba ti je ti oboro mo wole tin benta o je 200 million lori 200 million gbese 850 million oja ti me lori ati o tun ti me ni kroko re en ti an na ti an ngba wo oko ti an rai kina fi se o won gun lo won gun bo won lo fura won to ba wa je pe alaja ro kon wo agbo ta le me dani nsin nu ona ko owo jara Nigeria ni nsin nra ma gbe wa shop ora ba nko buy me si leyin owa ko su kan si gba nke e yo saka nbe o kilo sori saka buy me soko no soro ofe se pe e kan bi jo keta re unu wa yo saka la fa bani ah awon apo rice ten gbe digba digba ni je ta ti en jale nkan ah aro komo lai awon e amo ta nje le ni e ma ah e ma yo sa kalori ona ah imamu le se juru e da kon so ayin te yan fe lo furara re we chief raja eni to iru aso melu le ni ah raja ni ati sin tin be nsobu mo ti so ti capital fun yin awon gbese ta mo pe a ri gba pada mo so na a so ti mo mo no mo ni te nbe ah alaja se yin le ni abe lo mi lo ni o le mi na mo ni ah ayaya a gele nko bata me lo le lo a yo sa kan bi gba wele iyun olohun ti boyan in te yan lo fun se mi retera fun se mi in la npe ni alimalu liliktina ya shakhsi gbogbo dukia ti yan ni kọpu ta fi n jẹun sibi ta yan gbogbo ti mẹn kitchen wa gbogbo ti mẹn le wa atun le wa kan atun le kọ asekina conversation aile ta n gbe gan papa so anima yọ zakambe en ta fi wa pari ẹ ko fili ki arọ ta o ni ale akọrọ tu alimọ ajarọ eleyi wa gbẹlẹgẹ tẹyin sọmọ nse mistake nbẹ ale akọrọ tu ni gbogbo ti ma n ṣe business lori ọrọ property a n ralẹ a n kọle. Alisi le alisi ile funya company office ko asason mo wa je muslimi ti be rorun bele mi ti mo si fe yo zaka ha gbogbo awo to ba je wi pe ise wa ni ka fi nkan rent ka wa gbowo lori re owo ti nkan ba nbi fun wa ohun ni o lodun kan lowo wa ko to di pa yo zaka nbe lori awon nkan yi a ni ma value lododun ka ma yo zaka lori won o ati dabi igba ti nkan yen po owo fun wa nona wo nona pe owo ti mu wa yi ibe na la gbebuka ta wale ibi aba na kude to wa para se ku lowo to ba ti ewo zaka ilama yo
2: zaka
1: zaka mbe eyan ni ile toto aramasi gba complex o wa mafirenti 3 billion naira to ba gbo owo 3 billion eni o poru kan lowo re tabi bi o ba na de o gba 3 billion ngba ti o duro yo ne le yo se kan ko do dun mi oku 500 million lowo re ori 500 million na ni o gbe za kareli ka bo 3 billion na lo ba ngba ti e di kan pe ah o dura dura o tu ku bi osu kan ti won san mi ko su kokun ko pe gbogbo to ku lowo re is 2.5 million naira zaka si wo 8.9 kuni yo zaka so mo jono wo koke pe yan yo zaka eyo sen ti ani oyo ati nto tori eyo ati ma jemu e so pe sara re olowo ni toto sugbon na o ti do lori ebi ni se nfa nle baba ni nfa nle ya be yo iro awo momo orukan ti abode awon na lowo nu ai me ke mo to fasi lorun awon na lowo nu family wa orun e nene to mo bo sa si mo pe lu iro ro bayi te bi eyan be mo pe eyan je we meto ojumo won lo du orun eyan ni eh ba se mi o ti e ti ero mai ah owo po ti e jo mama o ni mama o ni mama yin ni ah bo ti so pe ile wo ah ni e ri pe lasiko inu time ita wa ti e po suko sisin eh ro ko yen so ko yen meta kankan abo kun ko lo won sanu e ni ma kota te ma suko se wole pada atani joku meta ko ah eh atani lo lo fina ni ro atami ti won ti won furasi pe ah dakun se ri oro ma yin na ni igba ni e ma do mi yan oro oro ma yin ni so an me fa ni olohun ti bu lati ri mo ti ri oro te ni kan yan junu won oku marun mo si ma pe olohun ti gbe nkale fa yin na ko si ni je koro yan daru lai lai yo si ma ba moju to yin so yo ko ti ese ni e lorun nu jema awa nbo awon to ba ni ba se pelu mo fi guarantee o wa bo sori awon loko na won na oko dedede oko to less ju ni company won loko 85 million naira awon ni ma ya awon ta fe se iyawo oko si to wed won ko kini kan si leyin era awon ti won travel won lo lati airport bo kini kan pa sasun company yin in tin focus inu owo to ba pa ori ele yo ti osaka ke se gbogbo oko le lo value o ipe gbogbo oko ti me lori wa o je intin oya o ni e 350 million la rele keke owo la papo so ati awon nkan yi ta salaye yi in la ma yokwo saju ko to di wipe awon yin o sinu nta ma sima zakatu urudhi tijaro kila ma wa si owo to nbe lowo wa oja to ku lori gbese to je wipe ah ngba te eyan na o ti efe si re yo se apohun ni ruwe gba mo so adunu marduwa mete tai in la wa ma papo bo la si wa yo zakare in lo wa ku alayhi lati seun hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jasman kathira wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كي أفاوة أجباني أتعرى أفاوة تياتين بموناني فضيلة الشيخ سليمان محمد الأول أمو بيئيا حفظهم الله تعالى ورعاهم كي ولم أكدو كي أعلي مقبلو ردادا نباي أتيني أفاني لاتي بيري بيري بيوتيني جبي ميلو كالو كتو دي بي أما داك بيري فونتي وسيي en to ba ni ibere kan bi keji ejo ibi ero ile ta fe pe fun ayin kan na ni a fe ka pe si 0906 200049 0906 200049 so awon bi ti Alan Fani láti Kusinu. Naam. Eh, o ti re. E tun wa pe pada 0906 200 0949. So ibi ti a pe si ni. Naam.
3: Assalamu alaikum tullah.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Olorun je ka ra won se ki ope.
2: Amen.
3: Baba assalamu alaikum alesun lori.
2: Allahumma amin tayna.
3: Eh, ibere ti mo fe bere ni pe eun o ni enikan to nsoro kan mo a fe bere lo awon se ki wa pe sori be pe iran karun so possible ki mo se nti o da boya bi awon baba o aye pe ilapa re yo a mo sele lori omo to sese

0: sẹlẹ sẹfiri nisin ẹlẹkeji to ba sẹlẹ so ni adua kan pato ta n sasara to recommend fun wa pe a le ma se lati fi re ipin yẹn danu alakọkọ so ri bẹ so possible ko ri bẹ ẹlẹkeji n pe to ba ri bẹ se o ni nkan kan
1: e kama ero zakai gbelege kama ma ko mo don ba pa
2: da ati so fun wa pe ka gbianju ko je pe tin won ba wa so yi o na ni ka je ki ibere wa ki o center le lori a ejo e je ka bere lori oro ntan salai fun wa yi gbogbo wa na ni nta ta need e opolopo na ni so wo en ti o so wo direct ni sin direct Waalaikum salaam wa rahmatullah.
3: Ati awon ti Olorun asan le sare.
2: Allahumma amin.
3: Olorun do dagbe Olorun. Olorun mo le ko lakai.
2: Amin.
3: Eni kan di bere bi ejo si eh police to dagba o so pe igba te gbo kan lo aye sakabe won ni goal nko e wa be pe so fe ta ni abi nton lo le sare yuri awon goal se tan lo nko se aye sakala ba ya sakabe
2: good
1: ati so po di topic lo hun
2: Adam Jona Tibo.
1: Ah, on
2: bo lo ro sin bo wa lori ti e na, insha Allah.
3: Ekeji Saka. Se Anish ni Saka. Ka fi ko ka ma bi komo la si, ta ko le ka ta to ni Saka se bembe.
1: A so po on bo lori ti e na ti so.
2: Be. Gbogbo e na le pada gbo ara yi lori e, insha Allah. E sha ma fo kan bayi to yi lo. Yi ni later. Na.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Dako ntun ke mi ni sas. En ton file rein. Awon le yen o gbalẹ awon ton ni le. O wa ko le lori bi awon developer. O ti wa ko le yen to po. Je ko won go ti di billionaire. Bawo ni o se yo zakat.
1: Barakallahu fikum. Ati so boro le ni. Gbogbo en ba tin fi nkan rent. To je pe ibi ti owo ti e wa nu to ba ti gba o rentage yen yo lodun kan lowo re o won to po si ni o ona kuni o to ba ti e wo zaka inu to ba ku lowo re lo won ti yo zaka ogbale awon eyan kan abi won jo lade on lare awon in te ba jo lade yo ma so fun won to ba tun yo na tenu re in intense salary boya n tell us ni pe developer to je yo 20 years lo fi lo bi o to ma fun ni 5 million loro do o wa gba 85 million be yo 5 million ta wele yo fun ninu 80 million yo ku won na je won mu won se nkan kan lo le re o sa pada ku 20 million o re 80 million na no ti saka
2: jazakumullahu khairan naam
3: salaam alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
3: wa barakatuh mo fe saka nsin eso lori o ṣùgbọ́n ìgbà wo ṣàká tó fẹ́ yọ owó táwọn yẹn jẹ mí ta yẹn ó wo ṣàká tí mo ní owó tí mo ní lọ́ọ̀dẹ̀ mo fi ọ̀ká pé ṣàká wọ ten naira nísìn ọ̀hìn ẹ̀dá jẹ mí eight naira ń ta owó tí mo dẹ́kun náà mi kò ju seven naira lọ tí mo lè fi ka ṣàká yẹn di owó mo ní mo lè fún wọn.
2: ṣé ẹ lè ṣe kí ni.
3: mo lè fi gbèsè yẹn ṣe ṣàká gbé ni mo yọ̀ǹde fáwọn yẹn.
1: ojú èrè tí e le se be e le se be nigba ta ba de bi ran to lo ni ani kan ni zaka ti o si ti nkan mi bo arin won ti won ba ti wa na arin awon to lo nda ko yi e le se be ti won ba si nbe e le se be
2: exactly like that
1: na e bu si asen ni pa won gbo kini yin ni
5: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: kun mo ba la ti to sa
2: hey
5: won ni eni je pe ona owo ona to ti ri owo e to fi se bi sa ona aramu ni se le yo saka lo lori e
1: kuni yo saka kuni yo saka o ai fese wa yo nu olohun
2: ani ko ni yo 0906 2000 949 so ibi ti a pe si niyan ti a ba ni ibere lori agbanrin ti awon fa wa ti won ba ni saraye yi naam hello
6: assalamu alaikum assalam
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na ma njo yi ki lo ru ko yi bele tin pe
6: lati wa pe lati akobo yen jo mba pe stars ni pe yen ba ko le nti yi ke wa mo bi ni yen rent ati yen ko shop mo fi rent ko ni intention bi pe owo ye o

Ami, ami ase, ami ase eto mare. Baba shuwo ka jere, baba ra ka ropo, baba ta ka to won gogo, ka fi gbogbo ara saje bi ise se fun. Aje subu la lara, won de leni, o subu la jiro, won de leni. Aje subu lo warangun aga, amataide. Gbogbo won do ni re gbogbo, subu lumi faya ti mi, aje oni so obuje ran gede lo je lale fe. Awon na ma segi lo wo wara lo ma la po la so e wo gbigbi kan wo gbigbi kan won gori iroko ti won pariwo aje tatata alaji eni ki la kinu won bi ni o alaji mi la loni alaji titi e na la loni koro mu sowo koro mu so la ko nire nile aye o re si waju bi opa ebiti ri waju waju lo opa ebiti ire si ire lo ma ri Why is so loud? Let me present a local me. Go, yeah, show me to the Lunio Magpon. A Kurogunjo, Mode, a port, and let one, a barrogo. That will be cinema, cinema, cinema, lele, in the canny, to body back, but at 2FM 949 at 4.9 in Lubada. Laughter House in La Mulesi. A Gambogan and Lolonio. A Jackie Cocker Bear, Lati Bean. Can you come bear? Olefe jo call out o si le ma jo call out leti elomi amo ki se call out tori ko le ba da ni ni nkan bi ose bi melo kan seyin kin koko so kin kawo soke na ati jo mo tin were ni cinema mi o ti lo si Lagos cinema ri lati wo ere ni cinema leku mi ti experience e ri until bi ose bi melo kan abi ka so posu ni osu kan seyin Nimolo experience cinema film ni Eko experience ti mo ni ni cinema ti mo lo won ni dako cinema o ti won ba so wi pe cinema idi niyan ti iya to fi wa ninu awon ere ti won gbe lo si YouTube awon ere ti won lo si orisirisi streaming platforms Ere ti o ba lo si cinema o gbudo wa cinematic lo to in visuals and in sound o gbudo wa cinematic awon attributes kan wa to je wi pe I ma wa ninu cinema films to je wi pe bi o ba si nibe a le karu ere be si cinema film won o fe wonu yun ni sansan amo kini un ti mo sakiyesi boro ba lo to bo ti won so nipa Ibadan awon mi a mo binu wi pe Ibadan bo se gbogbo nkan ni Ibadan wa da si ni sugbon leleyi ti mo fe so yi ka mo paro tanra wa o gbogbo eni ti o ti wo film ni cinema film nibo mi yato si Ibadan o nto hun o ti experience nkan ti won pe ni cinema e je kin bere lati beyen gbogbo eni ti o ti wo cinema film ni cinema mi ti o nse Ibadan to je ke Ibadan lo ti ma wo cinema gbogbo gba to ma jade nle lo wo lo si cinema lo wo film o ti lo si cinema mi boya leko labuja lati lo experience un ti won pe ni cinema o ti wo o ti experience cinema un to lo experience be yen film ni film ki se film o film lo lo wo nitori o kan wo ni aworan nikan lo n wo ohun to n gbo yen ki se ohun e je ki mu bayi nigbati mo lo si cinema leko bi mo se experience e si from the visual quality down to the sound quality speakers output ti mo n gbo be ye kekere ba ke nwinyin e si mo gbo ti o mo dun leti yin experience over a massive nkan kan be ti won pe ni immersion te ba wonu cinema to je cinema gidi based on my experience ti mo lo tori ki se cinema yo kan mo lo bi meta lati lo fi experience pe bo ni cinema se ri ni bi igba ti mo ma fi experience mo ri wi pe ohun ti a nwo ni Ibadan o dabi igba ti won fun wa ni ajeku o dabi igba ti won fun wa ni aloku o dabi igba ti won fun wa ni fake ori idi eyi cinema ni Ibadan yi eni lo lati se asekun ise cinema ni Ibadan yi eni lo lati se asekun kini o ise nitori ohun ta nwo aworan nikan la nwo Ibadan we are not experiencing cinema in Ibadan

my experience in Ibadan o kin se cinema e je kin repeat e lekan si idi ni wi pe leyin igba ti mo kuro ni Eko ti mo pada de Ibadan lati bi ose bi melo kan un orayi lo si cinema lati lo wo ere kankan un orayi awon gba ta won ere kan jade o di dandan kin bo ta kin lo wo ohun ti mo wa fi se experiment ni pe ere ti mo lo wo leko gangan ni mo koko lo wo ni Ibadan se ki ma tan yin to ba je wi pe Ibadan ni mo ti koko wo Ibadan cinema Ibadan yi ni mo ti koko lo wo ere yen o se se ki n so wi pe ere yen o wa cinematic ka bi ki n so wi pe ere yen o da to ki ma judge based on awon factors kokan amo nitori wi pe cinema ogun fun alara re won o make provision fun quality lati je ki yan o experience ere yen bo se ye ki yan experience e mo wa joko nbe lojo na lohun mo wa nronu wi pe e wa ere yi kan na ni mo ma lo wo ni ibe kan leko the same film yi ti mo ni entirely different experience ni lu mi ni mo wa joko sibadan ti mo wo ninu cinema ibadan ti mo wa experience e lara oto to wa je ara tele yi ti ko bi igba ti kini yi o pe kin kankan ti sonu nipa kini yi and that thing is sound e se to je wi pe awon cinema ibadan yi e se to je wi pe te ba wonu cinema ibadan awon sound e o ma dun bi igba te yan gbe speaker kekere sinu ile bi igba te yan fi laptop to fi play film to wa pa na nu yara to wa to blue sile ile nikan to wa gbe bluetooth speaker kan soke nibi kan ti won wo ko yato eyin te ba wa ni gbonu beun ni ibadan yi awon eyan sanwo wa wo cinema ni gbogbo igba iye to kere ju te le fi wo ere cinema bi 5000 naira ni awon kan bi 6000 igba mi won tun ma gbowo re lo soke depending on the demands ti demand ba ti increase price ma increase gbogbo wa na la se economics abi baba ti pe ere yi ti jade gbogbo eyan ti fe wo e si gbowo le sugbon nigba ta ba wa wonu cinema yen gbogbo to ba ye ka fi experience cinematic film wa ni ri experience yen nitori wi pe o wa substandard opolopo awon eyan wa jade kuro ninu cinema won wa ma lo criticize film nigba ti o ki se film yen lo ni problem to je pe bi won se experience e ni problem wa bi won se experience opolopo awon eyan ti won lo cinema bi igba ti won fi owo won sofo ni nigba mi nitori ohun to ye ki won gbadun pelu owo won e fun won ni quality yen igba mo koko wo ere akoko un alahun ni mo koko lo wo ti mo experience e in a different way ibi ti mo wa joko si mo wa wo pe kini nkan to nsele gan na kini yi o dabi igba ti e pe ati menu bari o idi ti won o si ti fi menu bari pe mu o sakiyesi akiyesi di mo koko se ni pe opolopo ere ti mo lo nwo ni cinema sasalere to lo cinema to je yoruba ere yoruba ti mi o ti wo papa jo laarin bi odun bi meji si isin sasalele ti mi o ti wo mo wa ma sakiyesi pe ti mo ba wo awon ere ni cinema ti won ba pada jade sori streaming platform ti mo tun subscribe ti mo lo wo lori streaming platform boya mo lo airpod mi ti mo lo speaker mi tabi ti mo lo awon devices te mi fun ara mi ni private area mi ninu ile ti mo wa wo pe e wa o kini yi dabi igba ti mo experience e better ju igba ti mo lo wo ni cinema lo even the brightness of the screen ko wa modulated lona to to ati lona to ye compared to the standard mo comparison ni mo wa make bayi compare sa won standard ibi kan o da bi igba ti o wa massive ko wa cinematic awon quality won te fin show film fun wa yen e need lati upgrade e 2026 la wa yi ojo bi me lo kan seyin sojo saturday ko niyan mo gbera nle mo lo si ojo sunday to lo yi na ni

lọjọ Sunday to lọ yi a loju oja baba pada de a mo mu lonira baji gan lati salaye e eni ti o fi 10000 naira se faje loni mo fe mo tori mo nbo wa won o ti de 10000 e je en le nbe won e ku ikale

ti o ma wa ye ni October 4th ojo Sunday lo bo si after working kiloku gbadun loku ga ma je after te ba ti sese lati Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday bo ba dojo Sunday eyin ke wa je gbadun ke wa gbese ni kokan ni race course ni Adama Singba nitori King Dr. Said Osupa kingi kingi kenge kenge won wa nbe lati mo kan lu si wa ni badi awon orin to ja won orin to da to dun to mi alagbanyun gbanyun gba skin gba kunku yebe gbogbo e pata ni o mo re bole Rashidi Apala yo mo fun wa ni apala gbogbo ti mo so yi gbogbo e pata ni o waye ko si ko soro pala pala nbe o be ba ti debe e jogidi e enjoy life MC package MC Obama Rapping daddy o wa lati wa rap dada lati wa se comedy ni o ati awon ti won je aderin posonu mi to po lopo lopo pelu ogo olohun gbogbo iko 32 fm na ni o wa nbe a wa je igbadun to da lojo na lo e ma gbagbe race course dada ma se gba ni October 4th 2026 ojo Sunday lo bo si mo nboro kan bo le kan nipa pe nigba ti mo de ti mo wa lo Sunday to lo yi mo lo wo ere James Abinebi to pe ni one giddy night James Abinebi mo lo wo ni cinema lojo Sunday to lo yi ori un to to ni pe bere ba ti jade ka lo wo ka le wa fun yin ni updates ka le wa review e ke le mo nkan te ma expect be ba de be ati feyin na lati ni opinion ti yin be ba de be amon nigba ti mo wa joko ti mo wo ere yi igba ti won fi wo tan mo wo lo ere yen ye won ni one giddy night ni o ye ko wa giddy lo to the story is story ta wa familiar pelu ni to je wi pe story to dun ni nipa eyan kan ti bi igba ti won ti dogiri to wa yi pada latogiri won tin so npa enu tori oniko ni mo fe fi gbogbo ara review one giddy night lo san san in farabale review re amun ti mo wa experience ni wi pe film to je one giddy night yi thriller ni kila won nkan to ma nsopo mo thriller ta fi mo wi pe eleyi o wa thrilling looto pe o mu ni mole looto o seun to ye ko se looto o ni wi pe awon sound ti won lo atawon nkan be ohun to ye ara awon ti o tell story yen niyan sugbon nigba ti mo joko nbe mi o experience kini yen o dabi igba to je wi pe one giddy night came with the night but without the giddy tori giddy tin be nbe un gangan ni thrilling vibe to wa ninu ere yen sugbon mo ri story mo ri night lo to sugbon mo wa gidi mi ori ki si se e bi ere yen ta ba ni ka wo dada e bi cinema ti mo joko ti mo ti wo ni nitori awon to ye ki won provide fun awon ere yen lati enhance experience wa wa ta lo fun wo wo ko si value yen nibe wa je wi pe mi o ti ni conclusion yen ni mind mi wi pe experience ta n ri o yato se experience ta won kan experience mi o ni lanfani ati le judge re yen bo se to ati bo se ye elomi wa le mo bere lowo ara re wi pe kini un to ye ko yato ti o sinbe in wa salaye nkan mewa kan wa to je wi pe yato si pe ere lo si cinema o business ni kini yi bi n ba sere mi gbogbo to ye ki n fi sinu ere yen mo ti fi si lati gbe ere yen lo si cinema sugbon collaboration ka jo fowo sowopo ni ere fi da isin wo ikorowo on ta ba jijo wo gege ni gun o n loro film making awon ma n pe ni ensemble o mu ti e wa won o mu temi wa gbogbo wa o mu ti wa wa to ba tun dori distribution na a jo mu ti wa wa ni ti o fi da fa wa mejeji e se to wa je wi pe leyin oreyin eyin le gbowo to logo boy contribution yin sinu ere yen to ye ki aye o fi experience eyin o wa ni mu contribution yen wa esin gbowo kilo fa
awon kan mewa kan be to je wipe it is the responsibility of the cinema to provide it lati je ki eni to je en to lere to je producer ati awa ta je audience ta lo nfo wo wo lati je ki a ni ayo ati dunu leyin ta ba wiri ohun tan ki wa lawon kan mewa o kin to so nkan mewa yen e je kin so kini kan se mo wi pe lopolopo ni gbogbo igba gan ni ti won ba n shoot ere awon ton ni film yen won ma so wi pe ah e shoot 4k e shoot 8k e shoot 12k e je kin salaye loni nle nle ko ma dabi igba ko ma jo magic bi won ba n shoot ere lowo ti won shoot ere fun cinema pe cinema lere yi nlo won ma n di lo awon irufe camera kan ati rufe awon ka mo yi soke yi sinle ninu camera ko le fun wa ni quality to da awon nkan to da lona ti a fi ri wo ti o dun wo daada won ma n didi se ni pe ere yo e je ka shoot e ni 4k nitori cinema lo nlo e je ka shoot e ni 8k 12k ko ba le wa realistic ko ba le fine tan ba gbe sori big screen ti screen yen to fe picture yen sita ko wa ni mo ri lubulubu tabi ko mo ni awon nkan ti o ni se wo dada idi niyan ti won fi shoot 4k 8k 12k ti won mo shoot tun bo ba ja wi pe ori ero ayelujara nikan pe won fe gbe lo sori social media nikan ni e nilo lati shoot ni 12k 8k 4k 1080p te ba shoot en 1080p o ti da tori da wa 4k na tele be ba gbe lo sori era ile yara yo pada da pada si 1080p ni eja explain be yen cinema ware won ni responsibility won ni oju se won lati ri daju wi pe ere yen ti won gbe bo wa yen ah e ti fun won ni provision lati je ki ohun ti won ya yen ko le niyi ninu cinema te provide fun won nka akoko wa ni big screen emphasis e je ntuntun so big screen kini patako te mo ti wo ohun ti mo to ogudo to bi daada ki kan se pe yo kan to bi yo kan se yo kan ko ni yato sigba te pe cinema ta ni ninu ile se pe cinema te yan se sinu ile fun ara ara re to si lo projector lati fi project e ogudo ni big screen screen to je quality big screen to je ke bi cinema on bo ba han loju e bi ele bayi e fe le ro pun ton fe ra gabo yin bi te joko si ni iyen ni experience alakoko ti audience ye ki won lo ma ni ni cinema sugbon e je ka wo fun ra wa se aniru experience yen sa lawa tan wo cinema ni badan yi se aniru e je ma ti lo si inu immersion gan e je n duro lori big screen yen ta joko ta wo pe ah eyan yi to bi te ri pe screen yen to bi o fere gbede e ri wo bi igba te to bo ba rin lo ba bi igba ke mo bo yen ke la ni gini bo se to bi to bo se wa realistic to sugbon jo te yin lo cinema keyin bo ni se bo se ri nu igba te wole experience cinema o ye ki o sumo experience theater e je to explain e be yen experience cinema on to te feel ngba te ba lo cinema lo wo film o ye ko sumo experience theater ko dabi igba to je wi pe e nwo eyan yen life ni waju yin bayi ni bo se ye ko ri niyan gangan ko ti te ba lo wo theater e mo ri eyan yen life blood and water and flesh e mo ri won gede gbedun odun waju yin bayi ni gbogbo ti won ba experience yen yo dabi igba to pe yin na le experience e idi niyan ti won fi man so wi pe to ba lo si theater lati lo wo ere eni to experience theater better to experience to enjoy eju ki joko lowo waju tori o ti sumo awon ti won nsere yen o ti sumo won ju ohun to to fun won lati experience e dada ohun ni pe ko lo joko loke patapata ko jina si awon ti won nsere yen to ba jina si won yen the further you are to the performance

Teba lo si theater. Teba lo si theater. Won ma npe kini kan ni acoustic design. Acoustic design yen. Bo ni mo se le saraye na. Se da won ti won soro ninu lori stage. Kini yen won ma build e po mo theater ni. Acoustic yen ti won ba se n soro, oun lo fi fa to je pe beyin to wa lori stage. To ba project ki se ko jere ko pariwo oni beyan se ma ran voice e ni se bo se ran ohun re ni se yo si eni to wa leyin lohun to joko a si ma gbo kete kete acoustic yen lo ran lowo lati je ki ohun e le travel far from the stage to the backstage abi loke lohun the top of the proscenium yo kan be tan pe ni proscenium eleyi to ba e ma je ma go deep bi gba to reki to tenu bole to wa gbe di lo oke proscenium niyan ninu cinema na e si ri pe proscenium ni it's a rake system o rake o wa lati le lo soke ni en to joko leyin lohun o budo gbo ohun ti won so kete kete ni waju iyun ni acoustic yen lo ran lowo lati je ki projection ohun yen o le doke lohun ninu cinema na acoustic na nbe nbe be ba se pad cinema yen lawon ona to je wi pe ariwo ni le ma fe kakakiri oni be se oni bi won se to je pe awon sound to ba nwa yen oni ba won sound yen o se wa measured ti acoustic yen o si ran sound yen lowo lati mo ni awon eyan lara sugbon gba ti o ti e si sound to start with bo la se fe bo la se fe soro acoustic bo la ti e se fe mo boya acoustic yen ti e wa abi ko si

eleyi won fi kenyin e ohun ti won pe ni cinema it's o gbudo je experience on ta joko ta wo ti o je pe a feel e yo wa a massive e ma share o gbudo je nkan ti yo wo wa lakin ye mi ara yo wo gbogbo ton je experience cinema yen o gbudo overwhelm wa ninu cinema n bita wa dini yen to fi je cinema ti o je pe nu ile le ti joko wo te da wo be ni cinema ni culture there is cinema culture e je ka learn culture yi ka to lo cinema be ba se nlo lose yi lati lo wo gbogbo awon ere to jade awon ere wo ni o ti e jade laipe yi star lomo yo jade si cinema ni aipe laijina yi eni ta lo se star lomo come on state ni lenu jo meta e won so nkan kan nipa Kamo State ashiri Kamo State kan be lowo mi ti mo fe tu o mo fe tu ashiri Kamo State ashiri e kan be lowo mi ti mo fe tu e ni kila ashiri ohun to ba so wi pe eyan kan wa hard working to wa tun ni strategy pelu hard working yen Kamo State ni mi o fe re eyan kan lati bi odun kan si meji si isin to je big actor ni Nollywood to fe promote film re ti Kamo State o ti ba promote ama eja fiyun le na be n ba ti lo wo star lo mo pada de a moro Kamo State ati star lo mo re fun alara re ti 2FM 949 en se be ten gbo la koko yi why the shola ora bi presenter lo ko se gbo pe 32FM laughter fest nbo wa 32FM laughter fest nbo wa laipe laijina e wa gbadun orin o e wa gbadun ilu e wa gbadun ijo lo ni rabaji gan lo ni serere ati werere lo ni skin gbakun jikun skin gbakun kuyebe ojo sunday lo bo si october 14 2026 race course ladama singba ni o ti sele eni ta lo fe wa korin abi kingi kingi kenge kenge lo fe korin e ma bo e mu bata ijo dani e ma gbagbe ati woleke leke o melomi o jam johun bi tin ba tin jo ijo ijo ti ah tashiri apala MC package Obama rapping daddy and many more gbogbo won pata ni won wa nbe o laughter fest 2026 is coming bigger and better you to be fe fe fe fe gbangba gbangba gidigba gidigba randaranda ronto ronto gbogbo e pata emi ni won wa nbe e wa gbadun lojo yen agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun lekeleke emi ma tun setan lo ni lo ke fun ogunmola se ti e ran badan oba ti e lo nle oluyole o ma jegbin yo ajegbin yo afi karan fori mu agbo sasa masa agbo yeye moye oke tulubu ni gbo sabari gbo tulu ti ba bayin fi bologun ologun o kare ala sabari ogboro koja boba di joja eran se pa sabari boba di jo ere eran se pologun marima kogun badan lu ojo ilu ajayi ilu ogunmola olodogbo keri loju ogun owo kembe ro bi ija igbala ogunmola lojo ko ba belomi ilu agbala ogunmola to koko sare sobo yo ki ologun ara ogbojo omo ke yin ogboro joto ya ka mo gbe yin fo ya kenaku yo ojo to sa mo gbe yin fo salawe ogunmola se ti eran abadan ba ti e loja pupupu niran ondo ba ti e lo e wo lisa bi agbongbo akala omo silekun palekunde won na se ti e o nire la ran ti won si nire la soro atari waidi shola oro labi presenter ko yeso ma gbon yin mo se temi loni nnu ayo inu dunun nnu gbega ilo si waju ifayabale okan mo fi nle si ninu e na ni ti pade yin lose to nbo lola olohun oba kire loni ori yin afirewo irewo eyin ara ah e mo mi simi ju

wa eyan ara ile o ye ki a se bo se ye ka se ko ba le ri bo se ye ko ri so eyan ara ile se ri eto ti yin abala akoko to ba je mi ni mo fe ke ba mi da si abala akoko yen onuwa ma launch wa sinu eto gan ni san anti kan na pe mi oni mommy oni omi nu kun awon mo ni kilo kan yin lominu oni omo meji la won bi awon de pade okunrin to se pe awon fe fe awon won la won de agree won lo na bi omo won ni sugbon iyawo ti e koko omo sile oko omo to bi oko lo ni is good obirin ogbudo koko kwa lo n fe fi omo yen sile ko se pe awon ko yen oni soju e o but oju oloju o le dabi oju eni be ni oro ya lara omo ba wa saba ke se kere mi fa won sugbon kokon ta won notice ni wi pe ti awon omo awon ba se nkan kekere to ye ki se mo pe awon yen sin pe daddy daddy to ye ki daddy foju fo won ni si oko ti awon lo fe iba ki awon omo yi ana bi eni ki emi jabo lenu won ni won lara awon abu maso won ni boya komo kan mo mo boya ko mi da le lowo omo se mo se ma o ya ya lo ma so ko nu omi yen won to ba je bata lo ba lowo oko awon ta won fe abi to ba je belt ton ba ro belt yen bayi ton ba bere si ni fi belt na omo tori po do mi le oloju awon ayan ah won la won tin faramo awon tin faramo won lo wa di joko awon wa pe won pe daddy lo to ko si nkan ta won mo se pa won fe te ki fun won en ranje sile eh ko se boya awon lack anything bo ninu te na awon omo won yi ti poju ah just very loose thing to ye ke pari omo mo abi ke foju fo abi ke se pe come on don't do that again ni no ni like 2 months ago e wo omo te na ibi te ti na to nse ye e wo e wa pati di belt fun won ran ran be ni olobi oni igba ko o e gba mo se so fun yin o awon omo yin ni baba o ona loji eru ni baba o o de wa se re ko geri o ona ona e to po ni o je o olobi oni igba ko o dede me a o e ra ma nu awon omo won yi mo fi christi beyin eh to ba fe ki ba mo e wi ni ko so fun mi awon omode need a young hand awon omode need technical hand eyan gbudo na won ni bibe ni kan so wi pe oni boko awon se so niyan eh we lo di sayo omode pason tere bayi ni o le ku won se pason tere wa le fi nu awon omo won yi e te fi nu won to se ju belt ni e yo belt ijo bata it that was the time mi mo nko te se pe kon se te wo kitchen te lo mu orogun te ni ko te wo e ma nu won beyin mo to ba fe ki ba omo e wi ko ma ba won wi all after 3 weeks won ni won de ni access awon omo won se mo ra phone fa awon omo ti won ti iyawo won ko lo won ni access awon omo yen ijo to ba fe pe won bayi won le se video call se mo kon ma sere bawo ni do gbe school bag wa je won wi e o so si iyawo si mo ra fun yen o ya mo we ma se wa sori nkan kon na ba awon omo yen sere won a se won ni just after 3 weeks ti awon ni kon ma na awon omo yen mo ni kon nu ara awon omo yen ba pe daddy won lo ba sunkun lori phone won ni awon gan ta won gbo omo yen sunkun won le ro ti ba won aya won ti ja pe eh ki lo le sele to mo sunkun bayi lori phone daddy is mommy no wa ise ni mommy mo kini belt bag to ma no wa lowo owo mi wa red owo mi red eh owo mi e wa red mommy no wa oni ni se ni oko awon ti ba ise wi pe boya awon wa nle fifo soke toko awon fo soke o fe le dan re mole bi ejo ton fe pa oni iro su nonsense oni ye iro kini ye go ni ye so fe pa awon omo fun mi ni ti o ba wo ko ba mi ka awon omo mi eyan ara ile a fe doju de lohun mo pada.

0: wari Venetone cleanser ni jamisi o re Venetone cleanser e bugi ateje si ti padọ ti ara wo ya ja le won mele si won yebe yebe inu ton ku ton da rugudugudu ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Venetone cleanser e bugi ateje si ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode Navda ki fun telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Venetone cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na jarapo mo wa Venetone cleanser amọ tẹkun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
1: Ibadan, are you ready? The biggest blockbuster event is here. It's the fourth edition of Latterfest 2026. Proudly brought to you by 32FM. And this year, we're bigger, better, and louder. Get ready for a spectacular evening of unlimited music, comedy, and fun. Making a grand appearance this year is the one and only Fuji icon himself, King Sahid Osuba, Rashid Abala, and other music sensations. Expect an incredible lineup of top comedians, ready to have you laughing from start to finish. Featuring MC Package, Rapping Daddy, Dr. Bengu, and many more. Date, 4th October 2026. Venue, Racecourse, Adamasiga, Ibadan. Time, 4 p.m. Tell your friends, call your people, gather the squad, because Latterfest 2026 is where Ibadan will be this season. 32FM Latterfest 2026 is sponsored by Imperial Black and Mini Me Chin Chin. Don't miss out. See you there. 32FM, filling the world with Latter.
2: Ǹjẹ́ ìwọ jẹ́ olórin ẹ̀mí àbí olórin jùjú? Kódà tó bá jẹ́ adẹ́rìn pòṣónú ìyẹn comedian tó dẹ̀ fẹ́ ṣe tọ́ ìyẹn ìrìnàjò lọ sórílẹ̀-èdè United Kingdom pẹ̀lú àwọn ọmọ báǹdì ẹ̀. Exe Travels and Tours ti wà níṣẹ́ pẹ́ láti kó yín rìnrìn àjò ọ̀hún. Torí pé ilé iṣẹ́ tó bá mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Ẹ má yà sọ́tún, ẹ má yà sósì. Exe Travels and Tours wà ní kìlómítà 110 Àpáta Challenge Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Newstream Event Center Alálùbọ́sà Quarters, Ibadan. Address won lorilede United Kingdom ni 128 City Road, London EC1V2NX. Bode je office won lorilede Canada ni won wa ni Toronto. E le pe won lori number 07033449320. E de le kan si won lori email address won exetravel260@gmail.com pelu Exetravels and Tours. Ire ajo soke okun ti dirorun.
3: Aseju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke.
4: So leyin le kan se eyan ara ile su ka bo pada si ikanni 32 FM 949 Laughter House Lawa Premier Himokola Ibadan e ri wipe oku omo kan ati oyo na sin bo ni jobele afijio mo de pe mama e ti pe mi pada nsin wi pe awon si koja ojo well so ba ba mi ti mo fi pari program tori wi pe won bo lati oyo 1 risk of life 2 ona oyo yen owo olorun lo wa ni mo se ma bend a little bit benny because mo ti se ileri pe omo ti o ba ti wa mi ni fomo kokan behind the camera but me ni choice. I have to respect that long journey and I have to respect the risk of life olorun to de mu won kuro ni oyo layo atalafia ton fe wa gba gift lodo wa ni 32 FM 949 abami da won pada sile layo ati alafia won ni awo wa ninu moto ojo probably they can get here before I end my program, and if not, I'm going to give it to him behind the camera. Eyarale, apology pe mo change nti mo ti so is because the person is coming from Oyo. If not, to ba je laarin Ibadan ni, I won't bend at all. Eshe ni oko mi oko arabirin ba tuto soke lo foju gba pe o se mama na won mommy bo kan se sare fi phone le bo kan sare tun tezo tun dresser o da mi ni je ke gbe moto jade be se lo ele se raye le se fa oh no ale ni gbe moto jade so ma so fun ba pe ni bo mi loke pe bye bye bye yan ninu le drive ati eni gbe moto ti yin gan moto ti mi la ma gbe on ba lo lati do settle nkan kan igba to wa pada de are ti ro a ma ni baba lagbaja won ni mo se me pe ika ni yin ni ika aye ohun orun ni so apaniyan o fe kon muda koja lori ohun bayi e wo be se ma nu awon omo mi bi eni na bara awon omo wa report fun eyin lori phone pe iya won lo na won o ko n sara ata o le ba ni laye laye laye gbogbo nkan le gba enikeni kan le ma ba yin omo yin se omo yen jogirin bebere She wasn't back here one more time. Mole. Any little thing, bye. Marathon, madam. Eh, one last thing. You know, so I've been she baba on my mom. Nko mo ti yo wo loro mo bayi egbo eyan ara ile to ba je yin ni se nkan ti mo se yen se mo ti so ti poju mo bere ni o bi mo se correct won pe ah e ma na won mo ani won na kan ibi belts you know belts irin yen to the long one yen o ya mo yen bayi kekere loju o de deep gan won lati ba wa gbe stitching si ni olodun lo ah oju mo se obirin yen ni o se gba pe oju lowo ni e jo ti nkan ba lo so mo si mo ko wa fe won so lo bi agba ko emi ti se oju opo sile ta lo wa loke lo n pelu mi ibi se ma ranfani ati pe sile ni ni 09062000949 e ma binu for the two lines e le rilo hello e ti wole o kon do ho ni mo 09062000949 09062000949 ta lo wa loju de lo pelu mi hello
5: Ele Ekasuma.
4: Mommy mo wa pelu ime Ekasuma.
5: E ku eto ma.
4: E se.
5: Ya Elizabeth da so je.
4: Ah ye li e pele ma.
5: Yes ma, e ku eto ma.
4: Yes ma.
5: E wo nkan to bi yin e se. O se la se ju o.
4: Oho.
5: O se la se a panic ife kan fi dare si papo e.
4: Ah ah.
5: Omo lomo la no ni se deru to mu
4: ti
5: la fi paji.
4: Eh.
5: Sori kini se won wa ma wo kon na mo pa mo won lowo
4: lowo
5: abi won ni baba
4: awon
5: si ka suggest ti e be
4: lai lai lai lai e le rika ko se nkan ti e be
5: ah ti mo se ju to ba je mi ti ma se niyan to ba je pe kin ko mo mi kuro kin ko kuro
4: ah
5: won le po mo fun mi
4: e se ma e se ma hmm se gbo eyan ara le e to ba je yin o ni lati gba yen o ni se de no ntiju kiri nu ile ta mo yen ba ki won daddy gbe hun ko ye ko ri be sa o to ba ju oto hello
6: yo hello ma
4: daddy mo wa pelu yin sai kasun sa e kasun sa mo ni mo wa pelu yin
6: e kasun ma
4: yes sir
6: ndu apo mi eh ibi o ju bi ba se deru la bo mo ai ko go ko ka ni le le ko lo won te ti e we bi lo na bi o ma je se ti baba o baba o ma to to yi awo e ku wa ta na ba ri bi na o ma se no te na ni do o ti ko go ko wa ma jo no me ma to wa so pe ko mo si baba o ma re ko ma si baba o ma re ma o
4: e se sa
6: olohun olohun olohun ba yo
4: e se sa
6: o ti je ni e o
4: e se sa arabirin ni emi o won o ti se pe ko ma ba yun ba omo wi se mo iyan abo mo wi won ni alati nkan ti o to ke na omo si nkan to je pe ordinary enu ordinary ke pariwo mo won hello
7: ele fort o ma
4: sister mi
7: e kasun ma
4: e se ma
7: ya Miriam last money
4: ah mommy Miriam e ku jo meta ma
7: o da o iwa buruku ni mi ko le gbaru e o
4: aha
7: la isa ka be abia mo na won na
4: ah e le gba kon ba yin kan ba yin lomo yin
7: o le gba
4: e le gba kon ba yin lomo yin be ni no ba
7: le gba o le gba won ya ba mi fi ah ni le gba o
4: won
7: ya ba mi fi lo mi wo won
4: se bi daddy se wa nbinu yen se elero epo yen ko ri be
7: o ya ko ri be ke ga ke ye won ba ti mi won ton ba ti gbo ke won fi won sile olo ba won gbo bukata awon omo yen
4: eh
7: an fi won sile o
4: oho
7: o lagbara die
4: se se ri ninu para para para para ko ki se nkan so da mi ni ke yo ma bo mo wi o e de le to ba ma bo mo wi ju mi lo sa a je pe anointing omo bi ba wi lohun ni man bomo wi gan but ah man feel limitations e se oni gbo mo na lowo yin o hello
8: hello
4: e ka so ma
8: mi tayo e ka so ma e ku eto
4: yes ma
8: mo bi tayo lo soro lati godija
4: ah e ku ojo meta ma bawo ni godija la ro I ma
8: e ku eto
4: e se ma
8: olorun atun ma fun ise e wo nkan temi ri si ni wi pe seri ma yen ikani to ba ma sore ko sore ko ba fe do mo poto ko se pe ko wa ma fi ya je omo ko ma na ninu eh ina pe eh so nkan ti mo ko ri si pe to ba je mi na ni mi o le gbaru e ko so birin ti o ma ma na me loju e tara oni ta so eh mi support wu ma yen o to ba ma binu ko binu
4: e se anti se pe ni ojo kan oni awon omo yen jeun ikun wa jeun tan o wa de ko wa je tan ko je mo ikiji jeun tan won ni awon dem awon omo yen normally tan tan ba je tan lori table beyen ato je tan o wa park abolo si kitchen won ni ele to wa jagba to je tan o kan the left over yen si ori dining o ba joko se mo omode won si wa carry the way mi mo tan tan le bi na ni wood na tan le bi o di na ona o sa tan kokon sile won ni like after an hour no kon ta juri abo yen ni what ta lo se leyi se bo se pe don me won ni mo se fa belt your buy won awon ko dide si won lowo to gbe soke buy to ko onko an go well oke ni pe ah excuse me kilede beg your pardon ah ah e fun abeji ah so o fe po momo mi lowo ni kilede won ni gba yen o tun kun ara n ti o bi wahala lowo eyan ara ile ewo e je kin se to teni mu mo lori e se gan ni e ma se binu okay je kin gbe okay wo ti si ko te e je kin se to teni se wa ri eto teni na ohun ati to ba je wo ni won jo fi egbe kan egbe ni anti ni omo obirin kan dondo la won bi laye ati lorun won ni ki awon de to bi omo yen na ah won lo di ohun ojuri laye enu Ko gbodo so enu ah igba un yi o won ni igba ti igba je wa yi won la won tun se pe oyibiribiri oyi kan mi o ni igba ti olorun da won lohun ton niyan o ani o ti yibiribiri oyi kan le mi eh oyibiribiri oyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o se ti yi kan e won ni sugbon tori pe awon otun se ti wa bi omo le omo yen won ni en to ba ni omo wa ni wa mo se suru mo nde suru to fi bi eyo kan yen ki lo sunde se mo se pe ti eyan ba won oju oluwa to ba ti bi eyo kan pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe lo won mama wole excuse me ma sa ko work be o ko ki work be se wo lolorun ni iwo lorun koko koro omo bibi de lowo ko kin work be o nigba ta won atun duro another 5 years to je pe omo pupo yen ta won fi jo mama wa sera lo wa lowo awon oni boko awon se meho niyan lo ba lo atode odun makola nigba to modun pomo oni omo pomo odun mejo atode omo pomo odun mesan atode omo pomo odun mewa atode omo pomo odun makola atode omo pomo odun mejila atode omo pomo 15 atode omo pomo 16 atode omo pomo 17 awon yen wa so fa won wi pe ah wa kilede ade ti o ba de mo nko I mean look for somebody awon wa woke awon wa wule ba won se pade arakunrin kan niyan iyen na si bimo ko si yawo nile won ni gbata won wa pade arakunrin yi won ni adaye tarakunrin se fa won ni pe wo mi daada bo se nwo mi yi o I'm very very fragile mi fragile gan o se yin obirin ni won pe ni ohun ilu elege emi gan to won wo gege bi okunrin ohun ilu elege ni mi o o de loju ise ti mo le se even office mo tin sise mo so fun won ni mi mind ki salary mi kere o loju ise ti mo nse l'office o bi mo bo de se wa ninu ile yi o loju nkan ti mo le se please aye si mo wa mi wa ye girigiri to ba te lorun ko fe mi ma de fe tomo tomo but ti o ba te lorun boya ko joko awon mo ti mo bi gan tori pe loju ise ti mo le se ti mi wa ye wahala aye ti mo wa aye ni o wa ye wahala aye je lenke aye emi o aye faaji ni awon mi se ko mo lo ni the mind na wa we pe se ba won ni se tawon lowo won na de ni se si e lowo ko de disturb awon ka won ma se se girigirigiri en da ah mo le se bi mi ti e le se ma gba ma gbe fun yan won ni ba won sa se ngbe life awon lo niyan won ni looto looto awon se 70 ninu ile yen eni ta won lo fe pelu omo pupo to wa lowo awon to je awon fi jo mama wa sera yen won lo n se 30 n sa wa ma woran ebi a ma po mo awon so to won ni to ba ma fi 30 yen na le o le je 28 and a half abi 27 ti ni quarter ijo mi won awon ambalo awon ambalo awon ambalo awon ambalo ti olohun wa ba won se o ma won pari first degree e aliye ka wa travel out o wa yo egbon awon de lo ran awon lowo awon ni egbon awon yen awon ti e si awon ti write pe bo ba wu e ko se won lo wa ni ah se wa je ko mo e wa kawe ni UK now then igba yen ni aye dependency lo ko ye yin lore ni gan dada but to ba fe wa egbon awon yen o me pa awon ti ri mari o awon o so fun o toro ni he o ti ri mari ka mo fe ni ra mi lara fun lati ran e lowo okay nkan ta ma se ni pe ma ba won se iwa koruko omo si ti ba ni kin bo mo se je kin ba wo to jaburo mi se ko wa koruko omo si won la wa se pa won ti gbo awon ase won ni normally awon gboro fi lo eni ta won fe amba so fun pe ah daddy anti mi lagbaja oni ah iyawo ati en ti pari o ti gboro e bon se awon ni kini en ti mo ti gboro lati bi 10 years ago oni awon kan sadede wa lo office ni irole ejeta I'm very miss call. Number you carry now. Who could this be? And he asked me, "Pada, when you come, I want drop phone." But and he asked me, "Pada, I want sorry. Oba wode, oba die. Mo amo. Ofe to wana ni have ass because it's busy closing time. I want to shit so lori table. I want call or ease. I want for all. I want park. Ni call ni so pada wode. But wana ni have almost wana ni have ass. Now fi sorry ye. We shall be. I want." Oh my binu be se man fi pe nkan easy to lohun ko easy o but awon dupe lowo olorun awon si ni breakthrough enu awon ti toro nsin iwo nikan lawon o kin send nkan si awon to ku awon man fun won ni nkan but mo ni opportunity kan ni bi ti mo tin sise mo de me pe you are able you can do it so mo fe to we fun e ti ba send gbogbo document yen si e oruko mo e ni ko fi si abi ta lo ni mind to fe mu wa lo ni ohun ti gbo oh no okay awon fun any 2 months ko lo just go and think about it for 2 months won am ba so fun daddy yen pe so daddy mo kan ni kin so fun yin ni o emi ati because 2 months ton fun mi yen to ma fa 3 weeks time ma ba won so re pe ma send di oruko mi ma koruko omo yen won ni bi ma yen so soke to foju gba ni yen pe why se fo momo e lo tabani ka so emi pe oruko mi gege bi oko oruko mi lo ye ko ko si ko de fomo ele si Nigeria now ni eh excuse me kin se what eh un ti o ba kun o ki jo danu melo mo bi fun ma fomo taraka I can't do that o e jo masa ko jo o mi le fi omo mi sile mo de ti so fun anti mi pe emi atomo ni but ibi ti mo nlo sa eh me pagbara ti yin o sise o loju ise te le se elegbe pe tin ba de UK emi ni kon ni ma ma sise eyin ma lo ma sun ni ajo wa Niger 7030 ni elaye eyin e wa eyin o waye to le nti yin be yan ma se girigiri saye aye ni to le o ki soro yin se mi pelu yin ba de lo iwon ba je to ba ko ba je se wakati kan abo na le le se ti won fun yin ni shikini money e ti gbagbe pe bukata ba ma feju si ni o si e be pe temi atomo mi ba lo tomo mi ba tun kawe si omo mi a ma sise a tun ma help mi whatever te ba fe ba ma fi ranse si yin won ni daddy sayari to ba mu e to ku onu le to lo to fi mi le in fact o ti e ti ni de airport okay te ya ba tun lo foju wo birin mi ti ma tun fi fe elomi ngba ti tagbara mi o sise to le yawo ti mo fe ko mi le but wa temi wa ti ri eyi ti lo ibo wa wo lo fi lo awon eyan lo fi lo awon ore e gbo ngba ti atiko ati tabu yo le daddy ti mo fe se pe emi ati won ni ka jo lo kin fi omo mi sile sile one omo obirin ta mo fe file ti mi de le gba ko ni kan mi ti e le gba kin fi sile le on daddy yan se pe well ti o ba ti le gba ka won pelu ejo lo orin to sha n so fun won ni pe awon o se mo won a fe bere oro kan leyin lowo eyin ara le ipe ebi ni sa obi naa beere oro yen o oni oro kan ni mo fe bi yin eyin eniyan o tun wa daruko international reformers oni e ba mi da si ti e se wa yato gedegede oni ninu obi eni abi aya eni ewo lo se pataki to se koko awon mo se wa ni pe ah he commander e se adupe a o gbodo foro obi we ta ya eni a o gbodo foro aya we to bi eni aya le ya ni oko le ko ni ipo kipo ta le wa lojo jija lojo mimu so si yin iya eni o le ko ni se be pe iya ko le leyin o ma ni mo wa be yan ara class ye pe gbogbo eyin ara kila ti se o ewo lo se pataki to se koko ninu omo eni ti mo bi fe nikan ati oko eni ti mo lo fe oro lu ebo lo wa yo sile ewo lo se pataki to se koko e ba mi da si 09062000949 who is there hello somebody hello again be okay hello
9: ẹ̀ka fún àti yẹn ní sí
4: ẹ̀ ti rẹ̀ ní yó
9: ẹ̀ kú ètò
4: ẹ̀ ṣe
9: orúkọ tèmi sunday afọlábí láti dẹnu àpáta
4: mo gbátùn yín
9: kó mú ọmọ ẹ̀ kó máa gba ìwé ètò lọ ọkùnrin yẹn ò ní kan sí ìgbésí ayé ẹ̀
4: náà àwọn ò tiẹ̀ wáyé tó le ná
9: ayọ̀gbọ́n ò bá ti wáyé tó le kó jọ ọbẹ̀ náà ni ò wáyé tó le kó mú ọmọ ẹ̀ kó máa lọ bó bá mú ọkùnrin yẹn lọ ó máa dààmú ẹ̀bọ̀ náà ni ọmọ ọmọ ẹ kó máa lọ kó fi ọkọlẹ ọgbọkọ bá lóun ò ti má ó kìí ṣe dandan ọmọ ẹ ò sáà lè kọlẹ ọmọ ẹ ò lè kọlẹ bó bá mọ ọmọ lọ ọmọ òtọjú ẹ torí ọjọ alẹ
4: ẹṣẹ
9: ó fọ kọlẹ kó máa bá tiẹ lọ o
4: ẹṣẹ ẹṣẹ ọrọ lẹ ti gbọ yẹn o abale yan ko danu yan kala badanu everybody lo ni right to ease our own opinion opinion number 1 opinion number 2 ta lo wa nbe hello
10: hello
4: e ka san sister oruko yin ma ati bi te tin ba mi soro
10: nsi sabuto bi lo soro
4: lati bo
10: lati moro
4: e se e ba mi da si loju woye tin e gbo ba o lo se ye kon rin
10: lójú wòye tèmi tó bá ṣe mi gan ni ọmọ ni mi máa mú lọ tó fọkọ lẹ o
4: kí ló dé sẹyìn àsọkọ yín ò lè jọ lọ ọkọ mà là ń sọ ọkọ husband
10: àwọn tó ẹ̀pọ̀ lẹ ni wọn
4: ẹyin lẹ sọ bẹẹ o àǹtí ìgànfẹ àǹtí ẹwù ẹ má jẹ olùbàbọ ya ọlẹ ni wọn bá wò wọn làwọn ò lè ṣiṣẹ tó lè ọlẹ kọ ló máa ń ṣiṣẹ hello ìyá òrèbete 09062009 tẹ́lẹ̀ wà lójúde náà pẹ̀lú mi. Hello.
11: Hello. Hello. Hello.
4: Ẹ ká sàn máa.
11: Ẹ ká sàn o, yes ma. Ẹ kú àtàrọ ma.
4: Kí ni ìyẹn ò padà sí mi létí mà? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ kí ni ó ń padà ó ń give one kind sign bóyá ọ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́ yìí náà dẹ̀ ni ọ̀dọ́ yìí ni. Hello.
11: Hello, ẹ ká sàn máa.
4: Sísá mi, ẹ ká sàn máa.
11: Yẹ́nì
4: zuwẹ́ẹ̀tì lẹ́ẹ̀kan sí náà. Ah, yẹ́nì zuwẹ́ẹ̀tì kẹ́ni rúùtù ni.
11: Ó ní kọ́ náà má jẹun dáràn má jẹun ríru ẹ̀.
4: Iyé èlì.
11: Ọmọ tèmi lèmi ó mú.
4: Iyé èlì.
11: Ọmọ mi máa mú.
4: Kí ló dé?
11: Ọmọ má jẹun dáràn alápámọ́ sísẹ́ ni màá wá mú lọ. Òkú ọ̀lẹ́.
4: Irọ́ o.
11: Ó ní kọ́ o. Ọmọ mi ó mú o.
4: No, no, no.
11: Ọmọ dáhùn.
4: Ayé Elizabeth ẹ ṣe sùúrù.
11: Èmi kọ́ ọlọ́mọ jẹ máa lápámọ́ ṣiṣẹ́.
4: Wọ́n ti ṣẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ ṣe sùúrù. Kò ṣe pé wọn ò lè ṣiṣẹ́. Wọn ò lè ṣiṣẹ́ tó bá le.
11: Àwọn ilé ṣiṣẹ́ kan dúró níbi tí wọ́n ti lè ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ la fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn.
4: Àní iléeṣẹ́ tó bá le náà lè ṣe. Ẹ ò ní sùúrù.
11: Tẹ́bí fẹ́ tó le lọ̀lẹ́ ó ṣe kan iṣẹ́ tó le wọ́n ó ṣe
4: kan iye elizabeth ẹ náà ìsì rárá ẹ̀dẹ̀ bínú tó yẹ ta ló sọ wà lójúde lọ hello.
12: Ẹ̀lọ́ àti MC Ẹ̀kásán.
4: Sísá ni mo wà pẹ̀lú Ima Ẹ̀kásán ma.
12: Ètò ma.
4: Yes ma.
12: Mrs. Mosuit láti ló ko ni.
4: Ah ok ma.
12: Ẹ̀bù ó bá ṣèmi ni ọmọ mi ni màá mú lọ.
4: But kí ló wá ṣẹ̀yìn obìnrin kí ló ṣẹ̀yìn obìnrin tẹ́ ẹ fẹ́ mọ́kọ lọ yìí.
12: Ọkùnrin alápa stainless ni màá mú. Iṣẹ́ la fẹ́ lọ ṣe nílùú Èbó. Ọmọ mi ni màá mú lọ. Ọmọ mi akọ́tọ̀ màá ti pàkí ẹrù mi tọ́ ṣẹ̀ sọ pé kí n fọ́ọ̀mù kan. Ọmọ mi ni màá fọwọ́ mú.
4: Ẹ wo mi gbogbo ẹni tẹ̀sẹ̀ pé ẹ fẹ́ mọ́ mọ́ ó dàbí pé mi pẹ̀lú yìí máa jà. Tó bá jẹ́ mi o ẹbí mi ẹni tó bá jẹ́ mi
13: e je ki pe nikan wole e ke ina wa bi mi pe to ba je mi hello hello mo so mo fe ke bi mi pe o da to ba je ina to ba je yin ko hello
4: e si wole
13: hello
14: hello
13: e ka san ma
14: hello ma
13: e ka san
14: yes ma to ba je mi ni to ba je mi ni omo
13: kilo de
14: ori ori se e mo pe alapa ma ju se ni won
13: ta lo so be
14: awa nigeria gan awa nigeria gan mo se se gba baba wa je ma ti lo ma so
13: da e be lo mi pe to ba je mi nko
14: to
13: ba je yin so mo ni eh oya ye ki pa ki to ba je mi ni o ha ejire ta ye lo lomi ni ma mu lo honestly speaking e me pe lu yen oh ku so ko nbe weda be o de fi be da omo e wo mi ma wa lo we ni ko to ma ba mi so ji omo mi mama send owo sile mama send owo sile ma ni ko joko ma ba mi so ji omo mi so don ba kada re pe mo si mi no ma travel out awa to ba je mi o emi oluwa ye mi si temi ni mi nso oko mi ni ma mu lo olohun ori mi lo ma tele mi olohun ori mi my sweetheart oh my baby tai lo lu mi olo ma tele mi lo to ba je mi eje ka tun bo opinion elomi hello somebody hello hello ke lo pa yin lerun emi o like se mi le fin lerun mo so onikaluku emi le mi e so si yin ta le yin fe mu lo
15: ko mo omo e lo nton baba yen 730 ohun lo gba bukata le
13: o matsa
15: ohun lo gba bukata le
13: e bo si matsa to ba wa je yin to ba je yin ni ta le ma mu lo
15: to ba je mi ni omo mi obirin ma mu lo
13: ko ma so
15: ko gbagbe poko to ba do wa roko gidi fe
13: ta lo so be fun poko wa lohun e ti si ko so ko lohun UK lewa
15: o ma roko
13: o da bi pe UK ya Ghana o da bi pe UK lewa kini kini ko so ko lohun their weather is not friendly at all
15: weather won friendly o le sise wo elomi elomi sise meta me nbe yen fa
13: enu awon ma nse yokun
15: gba ti o la pa
13: ma nse
15: ah eyokun e wo ko jo
13: ah won se yokun ni wakati meji no eh se mo olohun se do ni kaluku ototo ni so e be nature won ni ko se pe ko wa won na be o hello
16: hello ekasan
13: kilo pa ilerin
16: ani ya mi si
13: ma
16: eh mo ro pa sugbe e pa tosan yi o
13: e so ra yin o
16: o yin lese

0: bon so ke dia turi kini kule ma pick bo mo bet owo yin bet yi national bet wa ni Nigeria ni na si camera ka we lere national bet wa ni Nigeria ni ti super welterweight lele be mi o mo award towo yin kini won so pe se tan fi gbele fun yin
1: knockout of the year award
0: ha mo rati o mo rati organize leko
1: 5G's
0: yes yeah mo ri won fe mi ni kankan mo rati e kojo si camera ni mo rati mo release yen gba
1: yen eh je se ni de ba je se won fun yin
0: ayo
1: je no ja de oju ami
0: eh no awon category mi wa ton si fa won la award now boya nigba ti baba nemi kan wedo fight ji tukuse ara kan na jo ni wa a jo se na ni a tu pade ara wa leko pelu ogolo ka wa mu ni so so bayi kutori akoko ija ti opin ose e ti ni ka fok balẹ pe eso yi o so daada e je ki n bere ki lo inspire pe a fe ja ese lo to lati lawon ton ti se yori o ko Nigeria o ni gbagbe obi si awon apa ko cha jose na si se mi lowo the likes of Davis Yande ton ti ja ese awon eyan yi won yi le wo ni abi e kan jomo lile from time boxing soja
1: e wo emi o ni pa fun yin omo lile ni mo fe je tele
0: wow
1: bo adua ya gba adua baba na gba
0: lo ase o
1: so di da ese yen mo tin ja lati igba ta wa ni secondary school
0: e ti na ya won yen ba je o
1: abi ade nko to mu wa lo jo ni boxing gangan gba yen ni pe a fe ma fi se
0: protection
1: ni school gba yen bo igba ta wa ri pe o koja ke yen kan ma bi se protection so pe
0: o le dowo
1: awo o mo pe o le dowo so bo igba ta wa ri pe ona to yo ona kan tun lele lati fi ma wo so awa fi gba omo je kuku te pa mo kini a le dupe pe o ja si
0: nigba ta won obisi awon pa ti won ja ese ni Nigeria awon coach ajose and andy Nigeria o ti ni challenge security to buy amo te ba wo de onisin isoja to wa legun to koju awon to yo wa lenu ba lo se ma nronu lati ma take time out ni camp yin wi pe e tun lo si training boxing o e fe lo ija o iru e nisin ani ani o si o ma to sunday o ma to monday ke to para seko
1: o ma to be
0: now e ti gba 4 days out nisin ti eyan mewa le ko lo attack awon to nko wa la bo wa ba wa eyi ti ko be oku mesan ko kin affect ara won ni
1: ko le affect tori department emi wa court emi wa physical training mo wa physical instructor training mo
0: ko si kun bi yun e le na pa mo
1: ko si bi ti o si so bo everybody lo ni bi ti ti won fi si lo ni department here
0: okay
1: so piti ni emi wa
0: okay ko to di pa yonda yin mo fe bere fun igba to keyin o don ni pe e so le kan pe omo lile le fe ya gbogbo te wa ri ona ni the boxing lo je ke kukuru pe iri tin be ninu ile ki le so fun Nigerian government especially Oyo state te ti wa eni lori ba se lose talent eyi ti lo bo no sin be ni opolopo mo se lo mi o nfe gba awon interview kan tori ti awon athlete wa ba so awon oro mi fun ba yo kawo leri lo ma nje ki binu soro bi pe mi ro pe re ti wa sugbon ta ba ni osire ti ti wa o soro na bi gba ta fe ki ipinle Oyo ki na ma jo ajo reyin ni Nigeria Ibadan the first of all things gbogbo awon international bout ti waye ni Ibadan daada champions ti buja lati Ibadan sugbon won fi nkan kan to da won fi lo wa mo ke se le agban ere ile ya bolu alafesi ba nikan la ese kikan ti ba se ru awon gari o ladajo yen iru chairman ta ni ati oga wa giri tan so pe kini o ni pa na be
1: chairman
0: honorable ga pale yen
1: gbenga pale
0: yes awon no ijina si wa
1: baba dada ni
0: so no je kini o ma jo ki le so fun Oyo state government lori pe ke se bodo alafese gba nikan ni won pe ni sport ese kikan to mo wa fi ni lota to ba do lansin won le ni ke ma gbe bet bo laafin pe omo badan ti lo gba bet ni south africa o igba ile ma mo pon badan e gbe lo si government house o ko lo dispute ki le so fun won lori bi awon stars o se ni ma deran ta
1: alawoko nkan ti mo ma so ni pe seri talent wa ni badan
0: ti sere
1: ti te se kekere and taba discover talent in Ibadan amolu
0: ona wo la le gba molu kini joba le se
1: ona ta le gba molu na ni pe ka organize ka ma organize event dada so ka de ma sponsor ka ma fun ni support ni ni wo emi mi nisin ni 20 in last year National Sport Festival Oyo ni mo se pa lo represent won je ki nja boxing o
0: e si ton pro e pa mo lo
1: mo wa gbo ki ya ma ja ki boxing mo de ja ki boxing
0: kickboxing again
1: yeah ah mo le ni mi
0: ah yalo mo jara ni beza si o
1: mo de ja ki boxing mo de gba meda gba silver meda
0: ah
1: so bo sheri sheri pelu support awon government wa pelu awon bi ile ise kokan ti won ba le fun ere ese kikan ni support mo fi da won loju pe world champions while o ma jade nigeria o ma jade ni
0: ipele oyo
1: tori igba ti todo ti wa awa ta bere po o bo awon kan anyway awon kan wa ni UK awon kan wa ni Kenya but most of wa
0: to withdraw
1: most of it will withdraw kuro ninu
0: kai
1: to yi ko si support ko si
0: sponsor
1: so ti o ba re ti si wuri o loju o loju en to le fi ara da pe okay ohun le fori ti ko to di pe o ma ja si fun
0: o da election ti de bayi awon oloselu ti wale dada bayi iru iranwo wo le bere lowo won fun eyin ati fun awon elese wa lapapo support ton le se fun wa
1: support temi ma so pe kan se fun wa ni pe ni december december o wu emi kin tu wale again mo fe ja WBA Africa
0: bori update yen
1: either WBA Africa or WBO Africa so eje ki a fe ki gbogbo Nigeria mo pe world champion wa ni Ibadan yi ton bo mo Ibadan le mi mo even tin ba de anywhere tin ba de so gan e ti mo mo pe mo Ibadan
0: adara mo kini bi seyan
1: so lati support event
0: yeah
1: e support boxer pe o ya je ka kini nkan ta le fi se support e kini nkan ta le fi se kini ba ti mo de fi dawon loju pe on ma gbo ise ayo
0: on na ma rese ni aloruko abawa to sile kun bi bayi aba to je abeoye bakan na oga wa giwa wa peter omo atoga leta kele ka to n gbe eto jade olorun to ba yusuf ni yanki ile ise ologun nigeria pe e se te fun wa ni aye lati je ki okan lara yin ko wa je wa ni o ni bi bayi eyan le pe oloselu lasan tun wa so ara tan so pe oga ni ka ma soro ka ma so ologun ka dupe lowo mbb of sina ajosepa woni a tu fi ipade si eko ka to di wa papa pade leko a fi pade si sunday ni bi feast of the great ni bi ja a wo to sele leyin bete yen a tu wojo bi ta tu wa ti o rorun lati eko ta joko badan e ba mi ki ko ta jose dada a ni pade ayo a ki to ko worin na elese olaju won ti ameyu idile to le o laga ibe lagbele ibadan
1: o meleta ni wa
0: ko si mistake ko si

mouthpiece mi o ni ronu o ye no e je n tu ka won ti bi si alaji muta ogunrin de marin doti won ni well done mouthpiece o ya o e se o e ka bo ti young gadex yon ti bi da da lele na ti young gadex igbori wo lo ni e ku ise o wa nkan timothy omo ya mi o wa nkan timothy

0: wetin be this?
1: Like shere mbo. E wo be shere bi assignment fine art. Eh se painting yin ni, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbo ara se color. Ara won sanu yin ko ma sa saku sare. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sare ori. Wo bo se nje chew gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje chew gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pon mo ketekete.
3: Ah, o pari o.
1: Mo ba le yan ni sogo mo. En ti ogbogo ni ja o. Mo won ti ki baba o fu eleyi. Han? Tan wo bi akoku ewon.
3: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni.
4: This piece was performed by Usain.
5: 32 FM 94.9.
6: Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM gbosu o letente oba laarin awon okan ni. 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo mo araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM. Iroyin asiko ti o leja mbakan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to nparunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikani 32 FM do supa ran kaye. 94.9 lo ba won kan ni.

0: This is a good news. Bad news is a good news. A coolie, a car, a car, let me give it a year. But you're 13 Boa. Ah, Nikon, ni Adani, Bushun, 32 FM, 94.9. Ni Rio Kitty, Makola, you only do by the banana, like it, Kalisio. Ah, Panure, not little. Timan DCT, Bonnie, Nibu, Bodra, Major, Major, Bagbadillo, into Batimua, 30 Lubi, Biojo, Monday, or Tuesday. Ojo Thursday, Wednesday, that if you saw Raji, abadi do ni jima ba ni sinyi. Olorun lo ka fi oku le lowo Olorun, Olorun ni o mu wa ogun ta ba nwa. Patapata. Ka gbadun ara wa na ni. E ti mo ba ti ma nse. Ridwan Adekun ni clever lo ko mi. E mo pe ki se joko enikan wa meta ni a ma seto yi. Ilera wa meji. Sugbe enikan to ku, enikan lo le ri. Awa o le ri. Bo se je ni omo yin na nbe bi pelu wa. I chief parunto won benbi eyo ka won balagba tin be wa nle
1: balagba wo atijo ati mi seto atijo ati mi seto ara gbo kon nikan pere ko yo won agbalagba eyo omo kekeke na be
0: fe ro agbalagba ni gbogbo awon to ngbo wa o
1: ni bo na ti ja agbalagba o ba gbalagba o agbalagba sule re omodun melo ni o seyin olugbenga
0: eduna
1: seyin na
0: gbo awon tin gbo wa nisin akai moye ta wa gan o le so ni an be loju opo Facebook an be YouTube an be ka gidigan na gbo wa so seyin wa mo gbo won tan ni
1: won niyan ba ji agbalagba orupo baba re la ji agbalagba
0: e se gbogbo an tin be nlu ile julo ni
1: ibi mo bojo ori mi de loni koniyan to le je mi angwa wa ti mo pe
0: e mo pe aye loye yen mo won na ti royin loye o
1: laye bi oda se bi mo ko lala wa
0: iroyin ti mo n gba to n temi lowo lo ni yajo yajo ni e won pe yen ti royin loye yen
1: se bi mo ko la abusa wa ni mo ko la kan abo kan wo de wa ba mi
0: awon na won so won pe mi gan ni la
1: boya boya yen abusa n je ni o je pe ijoba ipinle oyo of one we rect angle revenue tori we kan wa
0: won ni rect angle revenue
1: iya oloye la gbodo ni dani rect angle revenue wa lowo mi
0: se e no je bi verification gini
1: sorry mbayi kan pe kebuyeri sugbon kebuyeri le ni rect angle revenue
0: oloye ni e le ma da mo oloye
1: oloye
0: le badan ni
1: oloye iyan side foko oye mo je po oye ilu kan lo je mojo ye sanambra mojo ye sile yoruba mojo ye sodo yin abusa so ko to di pani yan gbodo apira re ni GFAPOCCR
0: oye wa po
1: oye federal ni laye buhari kolorun forun ke buhari o loye oye buhari fi mi je ni daura
0: awari loju ero yin
1: a gbodo me tori lati le mi olorun je ki mi jo ni ko je pe mo ni wa irele
0: omo jeje
1: jeje mi ni mi lo mo ba je oniko je pe o ni gberaga iru ipinle oyo be o ye ki emi ati gomina ka jo ma wa ninu moto ni
0: abi ko ni owo kan ti won ya so to fun yin gbe to
1: ai moye
0: billion bayi o baba run to le ni o
1: sori un me fi yora mi lenu re ni ai moye owo en fun mi ni joba ni ipinle oyo
0: so ti fun yin di sin
1: ni number line ni me ko fun so ibi olorun ke ade esu rura luba mi peter olasupo o je kini yan oloselu pitu o ba fe interview oloselu pipitu ba ri mi ele ri oloselu interview
0: eyin ni MVC ategun de be
1: o mo mi olule ise emi o ye ki mi a se eto oloselu pitu mi se ni
0: e ma dara yin la mu
1: sugba agba ti de mele ma fi ra mi wole lodo yan mo kekeke oloselu
0: come on so yin gbale
1: come ke ma di pe a ma fi run se gba iwole tori yan oloselu o wa lasiko lugbirura mi soselu laye ni ona
0: ewo nbe lona bo
1: mo ba on ba ti kojo oke ado o
0: se ewo nbe se lona molete
1: ni ona molete
0: se be le ti soselu tin ni
1: laye ogbe mi ati
0: je ke mi se baba adedubu
1: adedubu emi ati adedubu ba se jori re
0: alajabo se mo gbo wa baba mo gbo wa o je yawo baba
1: adedubu lugbe o ba fe se boya o fe se nkan kan o jo mo oselu ai ki mi abo lati ule isa
2: emi atade gugu ba se ajokore mo gbo mo ko wo de
1: abun yen lawo ori yin ri mele te
2: ale aso me wo lugbe
1: o ti yato
2: o ti yato aso bi aso oyibo ni me wo lugbe aso mo dobo o de pe ma ge filaufi aran laide lugbe
1: kai
2: bi adedugbo ba ni aso 1000 lori uko na 99 re ajodan ko re ni
1: na 99 re
2: ajodan ko re ni lugo di stage kan ni badan a ma so pe ibeje adedugbo ni mi
1: leyin na
2: mo ba mi so utan aye mi lugba mi ekun ga ma gbo mi
1: ko wa si alaye kankan te le
2: aji kilo mi wa o ibe ese odo yomo loko keni ko jo ntori olorun ma ba ti e lo be ni olori buku isara u le mi mebo lo si kan ma lo be ni yan ni la sade je ni lo yibo re ni
1: ire so tan to ba ye mo to pa mo kan awon kan o da si awon kan o koju si
2: obirin le ko wo fun ni gogo tiktok bo se mi wo ni ko larun
1: je to ba ri wo ni se mi ro kan won se mi ro kan
2: ro kan re ke ala sada baba re you by the way bloody food o la probability re lolore mo le san ticket re ke wale ke pada
1: fi won le
2: pare gan to be ke woju mi
1: e wo e ma binu o mama o e je bere
2: gaji omo dume lo ni gaji
1: se am ke bo
2: gaga bi mo mi so oro yan ni alalubarika e se ru oro ru yan gaji
1: gaji wo wo re se mo won yen won ni kan gidi fun yin ba wa le
2: aje ba ne je lo do o ti toju ara ule re
1: bo
2: yan mo le bi re mo mi je yalu le atoko ba le je ni ru yan gaji eniyan kan eniyan kan gidi
1: e je be
2: o yan so ba teki o le ma so pe boya
1: o be ti bu so bateki na lai mo ye gba
2: omo mi ni so bateki
1: e mi de mo gbogbo eyan lati
2: ijeta e mo si woja kaji pelu iyan iwo imoju lori oro so bateki
1: iwa ro pe won mo o
2: so mo ti ni gbogbo ijeta ni mele dide iyan iwo wa pade mi loju orun oye mi ni mo n guide so bateki mi ni meje ke sire emi ni meje ko ta ibon ke ba
1: alaje soja
2: bani mo ni gbon oke na de
1: win
2: la bere uja kadi emi ati yan win 4 hours la fi ja lati 1 AM oru apari ni 5 AM
0: nti o sele re eyan ara le dapo mo binu e jade oju oja na calorie igbe polo oja a bi melo kan ka wa padade ka dayo ku do bale ka jo ho le ye ye ku kale

0: ekaabo gwada lati Georgia nkan kan ni se yin adupe gidigan te wa nbe fun wa o won pe yin yin ni ki eni le ba se mi adupe lo gbe yan lati le yin wa lori eto yi lati January titi te de jo su yin te je ore wa te je reyin ara aki alagba subatek e se gan o e ku aduti o gbogbo gba e se gan ni o bakan na aba tunde dowu
1: tunde tuneru
2: e pa yin bale
1: ah se tu se mo se pe tunde tuneru ni o mo tun mo mo ti se
2: ah
1: mo so ba teki iyan wi fe baye mi je mo ju ni je ta lori oro aye re
2: e bo ya won gan ni era wi sin o le je so ba teki gan ni oro wi sin
1: o latori Facebook baba pa ro n to injo n tori olorun 32 fm ni mo wa ori radio ni mo wa o ba fe wu a ketekete si o le ma lo soju opo Facebook 32 fm gangan 32 FM 94.9 fẹyin e o le ma lo be wa ri awo kete kete ahan ori radio ni mo wa be ahan ma binu mo le ma raye randaru kore sori gaga bi mo se so ori oro o ti dupe lowo so ba te
2: mo ti dupe lowo so ba ta gande
1: fa yeye fa mo duro gan mi ra e sa sun mo ri la lenu jo meta
0: e o le je wi pe mo nfe mi ba wa lo
1: e fe mi ba lo o ti je gbere ni
2: iro oro o le je ise lo ise le po lowo won
0: ise le po lowo won kan de wo
1: yeye fa mo duro abi kilo pa fa mo duro
2: fa soro ni o
1: se fa soro ni omo kekere ma ni o
2: Graman
1: ko iro fufu idile ri ona ti ni iro fufu
2: Graman ni won
1: Graman adupe lowo soba tech alalubarika from January to December le ba support lori eto lagbara olorun eledumore owo ni won lagbara ikara ogbe inigbin lara soba tech ilu oba wa ni eni ni o lara lagbara olorun eledumore abi na ni tunde dowu tunde tuneru o fi like mi esire Lunge baba tope Francis iyan lunge eri am here in South Africa o je ma bo lule be mi mo ran lo South Africa o je la so fun olorun eledumore pe South Africa lo wa iso olorun akuku ma so ah paronu re leto ani 32 fm laughter house la wa ni premier hill ani mokola ni badan gbogbo agbaye esire omi fun mi ni rose hype ma o ya fun mi ni money gan e yo kan ja muju kuro ni be lagbara opinion
0: to evolution e je gidi gan ni o gbogbo yin lo le fa patapata nkan kan ni se ale
1: o ya ti frank ajayi o ba se e se boy tori eyan kan le paro
2: eni suru o te ba ti ri ki owo wole se mo bo so fun yin ni bayin da si o eje eche nkan tan ni eche na te ba ti wa ni o ti gbe be to labaja lagbaja o boye wa be yonda nu tin ni o abi won wa wa si yin abi won wa mo ka bu ba te ba lo promise awon eyan nisin yi to ba ti gbe won ti adu alo tun lo si baba vasis o baba ginigan o baba ginigan be ba ro owo te abe lo tewo to ku lowo yin te lo te sawon eyan te gbada ri nkan kan otanu o Otanu odori mo so fun yin o to alagba tun de do we mi ati o soro ni arin ose won pe o da

0: ye to ba te kini kan awon na da be gojo ojo do won be ba ti wa mo bayi e je ga be e be e je be kini mo so ba te kan mo lu go ni won ti lu go ba won ti mo bo wa be
1: kini be so elo ni so
0: ba elenu ya wa ya
1: elo ni so ba te kire
0: ah
1: e lo lo re tun ji abi oye gan o je po olodun le ise ojo mo mi kekere ele yi mo fe be
0: ah
1: gan mi be mi ni
0: ehe
1: ase o koja ni tun ji abi oye so fun mi yi kan fun mi lowo ma yan gare lai
0: ah
1: mi le mi ke lo fun yan mo alai ni o fe wole iwe
0: ehe
1: so mi fe so mi fi kini erin si
0: eh won bi se yeye ni
1: a fi rari ose yeye olorun ti
0: I will be near. I ain't let you go Facebook. What 312 FM 949 Fenya 312 FM 949 Fenya. Ah, one Benny be by. But you and don't be by a monkati on the bars. Hello,
1: Kedu.
0: Hello,
2: I can't live.
0: I'm a guy. No, the numbers are you?
2: I can't live.
0: Yes,
2: yes, I do not know. Don't you move a banny so rocker, sir?
0: Okay.
2: E jo sa se ori yo mi ni mo wa.
0: E se o ile le si ya o.
1: Kilo
0: to ni bi ti an ja si. Ala ka ka so a o te ba ti gba number e mo wo nkan te ba fi save.
1: Olorun
0: o wa pelu gbogbo wa. Bi yen bo se ya mo yen be loju opo Facebook atan te ti fi awon atejise won ataranse won ti fi kale. Ah won ti fi kale ni ojo go so mo je sele ri. Ka to sa na si gbogbo e daada. Eja de oju oja na kalori ise ipolowo bi melo kan baba ti pada de ale si pele yuko e ko kale ya bo ko men bi o ti o jise daada fun yen ko kale

0: e ka ba gbada lati oju oja adupe gidi pe e si wa nbe
1: ba mi ki yeye folake kudirati
0: ah mama folake kudirati fari ogun ese gidi gan ni akin ti baba ba fi so wi pe ka ba won kiyan lori radio ti o gba ye ngbo bayi o ni lati je gbe ni yen eyan nu awon eyan ni tori baba pe je wo wa yi
1: kudirati
0: we gba fun yan boboro nje me gba
1: kudirati
0: ta ko eyan la fefe ti akai mo ye
1: fari ogun agbalagba die ni o eyan ta agbalagba
0: se diri o
1: diri ara di mo so grammar se diri ara di mo so
0: ma pe ni grammar a young girl ni
1: eyo rare ni lomi cry badan ilo private lomi lo rare kudirati re ni
0: Eh,
1: I've sent you 20,000 lo ba mi delete re
0: o be ma gbe mi ni be yin le
1: mi mo ko ba mi lodo olore
0: o be yin le mo ni
1: eh mo fi be olore deni to kale jo tori olorun yeye ku ni rati le ri be ni ke so pe boya owo kan owo na yan fans mo mo fe fun lori radio kan ba fi jadu apo
0: mama ri o mama ori o je ba fe fun yan lowo fun yin lowo abi fun awon fans lowo fe anybody lowo won o se sugbon ke se be se se
1: oya je se gbe se loruko
0: eh eh anybody ba ti fe foji di mo mo fa yin pada
1: Shake me, my Jack Bessie. I want me to let you radio.
0: I'm a young man, no joke, Facebook, YouTube, governments, I do a lot, and I don't have my mouth.
1: I got a dog. I'm a little walking me so.
0: Hey,
1: to learn you. Lord, you call your yakudi ratty, Fadi Ogo. Move for ya, but I'm bad. No walk off, you banish, you don't do a duale lobby.
0: Oh, if that's your party, so for you, you look good. Eh, eh. What up? Shall I deliver it? Okay, when okay when I be a young girl, when a young girl,
1: I'm gonna get kekere ni elo.
0: Fine.
1: Oya, inu ti bi mi je ki mi je gbese, won abi ona fun mi. Ma fi da gbese si ra mi lorun. Ori eto 32 FM la wa, Laughter House, Premier Hill. Ni mokola ni Ibadan gbogbo aye lo mi gbo a.
0: Yo.
1: Lori eto gege bi iseri a, eyan so ba tech le se fun mi lososẹ. A fun alowo pe lori eto fun yan ni kan shadua ṣugbọn me mo ti ni ki so ba tech ke mi chonu binu ba wa bi mi mo le je gbese ma pele loruko kudirati loni lori eto
0: mama to mama ba di ogun omo ti so nkan kan
1: eh ase mi mo yi mo fe je gbese
0: ah mo
1: oya ma wa fun nikan lowo lori eto lo
0: mo danwo e mo danwo
1: seki
0: si la awon yo mo de loju opo tan mo pe nisin tan mo sadua fun won lo to grandma na eni adua ni won sugbon eh
1: igba o mo pe e sadua yan ni yan fe se
0: laye oto ni mo oto to won ni pada seyin lagbara ona
1: eh
0: o di yeyin ba e fi won le
1: okay
0: eh
1: ko yeye kudirati ma je gbese lori eto loni
0: eh ese
1: la wa be
0: gbogbo to ku fani se oju bi se oju bi meje odin ni ogun lo ba ni si
1: olu nka mi mo je ri re olu nka ra gbodo ri mi lori eto
0: eh
1: pa mi re o ja lori eto loni wa wa sori ma mo niyan meji eyan wa ba mi shadua fun yeye fani ogun ati oluyin ka bi ona e ra mi si yin o e so pe ki mi fun aniyan lowo o
0: ta fa se fun won ninu ti won
1: la o mo ti je ninu owo riyan aniyan meji wo ba mo po nidi re ni o lori eto lale aniyan iwo ba
0: ya o
1: e ti ya o mo pe ko so pe ayeye fadi oga ati abiona e kere opon e si oko kankan
0: wa loko
1: ile na wa e kere oko dele mi alaba ni gbo lori eto la
0: ere sagbe
1: ogbe aba ti di abala ni a ti di abala ni o wa wa pe wa de je oni gbo station dada
2: yeah ejo ba ti gbo station ba anything ko bo jo gba
1: EKG wa je oni ti gbowo lori eto iri
2: ayo gbe wa
1: o ba de ti pe wole ma gbo rules and regulation o ba de ti pe wole wa wa koko ba mi sadua fun olu yinka abiona ati kudirati
2: Fariogun
1: Fariogun wa ba mi sadua fun yan meji
2: ni meji ba o
1: wa wa pa kan moto atoto ba nana o ko sadua eyo kan ni o le se mi rin agun eh eh adua eyo kan ni wa de sadua fun yan meji leyin bi
2: so mi from Olulana Adeyemi yan Dublin Ireland
1: Dublin Island ni
2: Island
1: alabago
2: kilo de le
1: Fariogun ga ti to mi ewo ni Dublin Island
2: awa kun le yan ma wa kan kilo de te se bayi
1: lugba ba ti di mo pe o ba ti pe elia tori ya mo po lo fe
2: ya mo po si be ji se ba wo yan bi me lo
1: ni ba be soro itemi ati ade dubu ba se soselu o le je pe ojo monday mari ki captain pitu gbe mi wa sori e
2: koni fukini
1: ma soro nipa ba se bere oselu ibadan ba se gbe oselu lati mi ati awo lowo ba se wa kuro ni badan ba se lo lesa ibi abore de lugba lo soso ma lo ni le kanu iru lo fari ogun kudurati omo kekere ni yan laye
2: o mo venu ko
1: olulana wo kini mi ni mo pini ni sugbon ma bere bere kankan lowo mi ma bere iwo ohun ni mo ti pini ni Femi owo labi ni wari ni be o bi wa ni mo bere bere kankan do tori olorun
2: se en jagbe mo won ni abe kara
1: olugo da mi wole o mi se Ireland Ireland ara rowo Ireland lata lori eto mo fe fun yan niyan meji lowo o se se ba de ti mi se lo
2: olorun le ya ki so nje ke so niyan abo lomi nbe ti mo bu oba ta fe se nbe bu o
1: pe lare
2: ero na o eyan ele iwole oni bi ro nti wa embu ele itohun embu tohun embu
1: bank ajayi re ni iro lo pa fun mi o gbe mi sori iso 7
2: o le je network ni
1: iye network
2: and then ti ko se loni o le dollar ba o ke se eyin na wo
1: lo so ri lo ba se se lori eto wo ba de ti mo pe o ti gbowo ri lori eto mo try lati pe wole a discover aye re wa de je oni gbo eto daada 32 fm la wa laughter house premier hill mokola ni badan ohun la wa 32 fm na ipe be 94.9 feyin e la wo loju opo facebook gbogbo aye lo mi gba sugbon la le be e se pe ran mi se anybody e si re ni ran mi se anybody sugbon mo ko fe ko ba mi sadua fun yeye fari ogun kudurati mi for lake ati olu yinka abiona iyan oniyan mi alalubarika ni ma wa danu yan oniyan dun ni latari ohun emi na ti ri lara riyan
2: kan na bi si tanu o je ti bi si
1: yan be ni
2: roje ati elomo luabi la bayi le omo kile te wa mo te mo bu ogun eyan tele
1: omo dun melo ni a ilu na se to
2: e mo gbo e ri pe gama kudira e ri pe won so gangan mo so won wo ta be se sugbon eyin na be je se garangala n go fa wa ko mo mo wo ta be se
1: soro sori WhatsApp mi
2: eh
1: so mo be o ati sa lo deni e fe bi on ba ti pariwo e like e so ni se
2: eh ki wa le je wa pariwo tele tele dara yin
1: o mo se fun ni kekere look at wa ni kekere ohun ni mo ti mi je
2: so to
1: oluyin ka bi ona
2: o ni e be bayi mo go soro
1: e kasabi kasaba
3: kalesa
2: e mo ga le
3: Ekweto.
2: Oh. Mama
3: so.
2: Amio, ni.
3: Ah. A fe sadua fun.
2: O ya ya ma lo, ma lo. Me ti so pe ton sadua.
4: O ti ya o, bo ba ti ya a le so fun yin o. To ba ti ya ba ti di agbon ni ya, agbon da wa ba ni se agbon de ti ba ya mo ko so.
1: Wa o ba fe ba ya mo ko so lu pa igbesi aye re.
4: Eh ibi kan de.
1: Frank Ajayi, ore ni e soro mo. So ri pe o ti mu aye.
4: E ma wori, e mo le je pe mo n ba yin o tu nkan to tobi.
2: kayo agbara yin mo tun tu jo fun
1: yin Frank Ajayi ye oni wa ni South Africa
2: amu ye ri ya grandma season Akinboye won ni si amu ya mo po wa ni baga na baba ji
1: pe number ku be ya pe number ku
2: soro 09062949 oni number to wonu kulu lodo wa ayin 09062949 on number to worry about you. Help me WhatsApp new tab.
1: On that GD call
2: I want your mom when you see me.
1: Hey, mommy,
2: hello.
1: Tom, I get what matter. I hear me,
2: but hello.
1: Hello, my winning.
2: Hello. Rabbi, go joke when you. On Jack Pomara, when you be on deep, we lower. I didn't
1: back. I'm not like if I buy a mop or
2: something. I'm not like if I buy
1: a mop or
2: something.
1: I'm not like if I buy a mop
2: or something. I'm not like if I buy a mop or something. I'm not like if I buy a mop or something. I'm not like if I buy a mop or something. I'm not
1: like if I buy a mop or something. I'm
2: not like if I buy a mop or something. I'm not like if I buy a mop or something. I'm not like
1: if Hey, we might if I buy you, we get
2: hello.
5: Hello,
2: hello,
5: hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
5: hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
5: hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello, hey, I'm a boy go for work on a yare, go for work on a tarire. Bori mi ke, sorry.
5: Modifika.
1: Lea kasaba. I'm a boy yo, nishe a wani yo.
2: Egbo.
5: Ben.
1: Ishe a wolo mi she.
5: Tela.
2: Mwene telo la wan. A wan ranson ranson.
1: I'm a boy yo ki ki refe kan yu she yi fo du lo. Oja pe wani wa ma ranson fun gomina, wa ma ranson fun are.
2: Hmm.
1: E ṣugbọn wa gbe igbese kekere
2: ka so fun won gbe.
1: Iya mo po iwa wa owo okere. O ba tobi ju. Wa wa ilu mejila. Bi o ba je dollar be ni US wa $100. Wa wa wajo lugbo ba ti wa wajo wa wa lo se lodo Hausa si naira. Wa wa fi ranse si a wa bo pa ni ise oku alaafia ni fun o ma gbadun le akasabi
2: ka
1: hey ya mo ko yo ti sori re
2: ni sori enu won tin dun ban se be tin gbete ti ko ah ah hello
1: number wo ni ye
2: hello kai
1: ah ah
2: hello
1: jeje
5: eku eto
1: ewo ni ko a se bi oni ti lowo te wo ni
2: eku ni yen o
5: ba mo le lo soro
2: when the matter by my lady in solo,
1: Jay. You want the matter? Oi, daddy, what? You want the matter by my lady? Matter by my lady, we bonny sore. You bonny sore anybody?
5: Lap with any.
1: Show Joey, lap with any of you, Mipper, any matter by my lady.
5: Matter by my lady, one me.
1: It's just solo, Rukoni.
5: Ah, my buddy.
1: Yeah, that's solo, Ruko. O tun mi rerin se o mo pe me agba lo ami agba lo mi ba soro oloye ojo opo oyo eruku lo mi ba soro ja
5: ah awo mo mi le je
2: se gbo ba
1: lenu re
2: se gbo ba
1: lenu re mo ta gba mo le wa wa kuro lapete o wa mi ma wa bo fa wahala
2: se wahala le fe ba fa kaaki se gbo ba I'm not even a boy, I'm a boy. I'm
5: a boy, I'm a boy.
1: Lia Kasabia. I'm a boy.
2: Hey, lasi ko yi.
5: Won gbo ga sile meko.
1: Iya mo po iko sora o.
5: O mo ti gbo.
1: Iyawo ile re iko fa mora o.
5: Ya mo ti gbo.
1: I ona fe si fun o. Iwo lu mi se balabala o.
5: Ami ase o
1: mo. Ya lafia ni fun o. Lia kasaba.
2: E ja gba ipe eyo kan si na ka to wa bo sagbala. Hello. I want to continue to be wally.
1: And you can do me flash.
2: I don't flash. You call on Tanua. Hello.
1: Hello. Ipe ti poju.
2: O le je ipe lo. Awon ka loku fe bere oro aye re. Owo ya mo po.
1: Iya mo po de wa ni be lale. Ipe ti re pe mo danu. Ipe ti re pe.
2: Ora, ko buru nje sele yi, o da be gugu ise ju bi meje. E ja wo ipe. Wo ya won ti ori won ba t'Olorun ba kadara. Ti won ba jewo ri ko n gbo le ise idada
1: wa gbo wa je ni
2: mo mo pe se bo to eyo kan e eto yin nikan ko si to nje be o
1: padde ti pe wole wa koko ba mi sadua fun kudirat so ri obe ni mo fe je gbese loruko re ni ebe mi ni se oluyin ka bi ona wa ba mi sadua gbolohun eyo kan fun lugbo ba ti wa setan wa wa pe account number re wa could for lake kudirat fari ogun wa ba mi sadua fun owo mo ba de fun o ma lo fi fe yawo keji o iwo bere ma de lo fi dana fa le ori mi abi o
2: ni se be
1: kimi to ri emi kan mo woju mi ri o
2: ni se be
1: ninu olu ninu olu yin ka fun mi ni mo ti fe fun yan ni yan o e se pe ran mi fun gugu abaye o
5: Hello,
2: I have a good
1: little lunch or
5: Latin
1: monitor.
2: Latin
1: monitor. Oh,
2: yeah. Fe kan agbo loud. Emon gbo le dada. Emon gbo dada. Eh, to kan wa tan mo nse ni ati ago mesan lola, ago mesan laaro ola. Titi di bi ago bi mokala. Ki loruko en to mo nse?
5: Ago mesan ni ola.
2: And you
5: Elu aye mi se bo bere re afefe.
1: O ya ta ni mo ko ba mi sadua fun. O ya.
5: Ah no wa, awon na mo ko sadua fun ni ise.
1: Ta ni ta lo to? O ya ta ni.
5: Iya wa. Iya won se na sa na mo sa.
1: O ya pa fun mi. Iya wa ni.
2: Ke ti.
1: Iya wa. Mo ni o ba ti wole, wa koko ba mi sadua fun Fola Kekudirat Fari Ogun. Wa tu wa ba mi sadua fun Oluyinka Abiona. Wa de pe account number re mo ba ti beri beri kekere.
2: Hello.
5: Hello,
2: e ka le o. Ah, ki loruko yin bo le tin pe. Eni suru e farabalẹ ke to qualify lati jewo. Se mo gbọ kan ni dada.
5: Mo ma gbọ
2: e. E ma gbọ lekọ kan ni. Ta party dije nle bayi nisin yi. Eto kan ogori agbagbe ki loruko re ati gbe ki loruko en to ma nse.
5: Eto
2: I don't go kan ni dada
1: o ni kepe o kan le wa ma osose so ba te ki osose le fun niyan lowo lori eto
2: si nkan to nje be
5: hello
2: e ma ka le
5: e ma ka le
2: ta lo ba soro yi
5: mufta wali
2: yale lati lo ni mufta wali yale lati lo ni e farabale e ma ti keni kan ni ojo ni ojo Friday ati ojo Saturday lago mokala si ago mejila o ma nse eto kan ni kan ni yi ki loruko eto yen talent o ma nse
5: ago mokala
2: yo si ago mejila lojo Thursday atojo ojo Friday jare atojo Saturday ki loruko eni yen ki loruko eto na ma en gbo kan ni niyan gbogbo be ta ba fe bere inu bibai na ni ko si kini kan gini kan so bi yan bo se je niyan oya hello
5: aiwo olo re
2: lati bo
5: lati ologun eru
2: lati ologun eru e mo gbo kan ni dada
5: yes
2: ki lo ri
5: yes
2: yes ke ada
1: yes no so that we got the obirin lo wa o ti mi sese ku se
2: ja wo boye ni yi ti ele hello
1: o ya je ki mi kan fo ni kan
2: hello
1: ko ba mi sadua fun yan meji mo daruko ni
2: hello
1: e pa ka number re
2: hello
4: ah o da bi pe ipe yen di fun ra won pa lorun pa mo be ni o an bi yanju lati je ki e le wole o hello ka a ilade ki e mi teri ba fun e
1: iya fari ogun o gbodo un hello ka le o reji mo iko sadua fun o
4: ba sadua fe meji
1: be ne sadua fe ara ki loruko yin
6: oruko mi ni solution galata ye jo le
1: o ya sadua fa meji le ba sadua fun ni kia kia
6: mo sadua fun ya kudiratu
1: eh
6: o ma lo so
1: ati tani Olayinka Abiona
6: Olayinka Abiona
1: Oda
4: Epa ka number
1: yin
4: fi dana fale o 70
6: 70 double slow
1: 4597
6: o ti pe 70 004597
1: e mo gbo 70
6: double zero
1: 5 5 9 9 5 4 5 9 7 4 5 abi
4: o da bi pe o mo mi se o ara re bale
1: eni so ojo mo ti fe lo ojo ti lo se o 70
4: number re o pe ti
1: o ya 70 70
6: double 4
1: bawo e wo
4: je ka la bada
1: lo yoku du dijo mejo aki gbogbo eyin lo fi patapata o wa ka fun yin lowo jo pe boya ara ti o bale ju o
4: ni fa
1: e ba ka
4: to pe number la so beere
1: titi dijo mejo yeye mi kudira ti olayin ka bi ona mi god bless you sir so ba tech alalubarika ati tunde do lagbara olorun eni fi yin sawati aye yin titi dijo mejo orun ayo lasun imo yi kuro 32 fm ni mi gbo
4: o daro

Oh ya tu bati ya jasi. Ti se bati ya si se la se. Ara le etuka le o. Eyin olugbo wa etuku le o. Etuka bo sori etu yin etu wa. Lagbo lagbo ni ikani 32 FM. 94.9. Ori oke premier la kale si. Lulu yolin le badan. Etuku le kaabo. Lagbo lagbo ti de o. Eto kan. Ti mu wa je oje ka gbaradi. Gogo pati ola bo ti se fe lo atale ila ti mo woni saturday ti o ba da ji mo re lu ma so alpha e ara le alpha na e ku le o sala afia ti mu fi yin si ni jejo ni mo ba yin okunrin le mo ki yin obirin le mo ki yin e ka bo sori eto lagbo lagbo e mo bi mo se ma nso lojo mejo mejo opolo to ti fase latojo monday tuesday wednesday thursday friday bobo wa di ojo friday dadan ni ko se kini to ba ti dalale friday ko enjo ara re ni oya ti wa gbe kini ohun de o eja jo wa je se ma je o ma talenu sue sue ke yan wa kini wo lowo olohun pelu atagigun bi 15 eri pe yo tagba se wa nbe bo ba se mo se e na latunjo si lasale igoni 32 fm le ngbo amo si wa jo n gbogbo je nti e kokko bo o lo ba ti ma si o lo ba ti ma yin o lo ba bobobo o lo ba bobo aye o lo ba bobo oke o lo bo mi ajigi o lo ogun mi ajiza o la si waju ogun la lo o la kain ogun labo o lo ba to nbe nbe to fi ni pe ka wa na ka wa mo wa wa kere o amo on lo ba to tobi awa wa lora mo idi niye to fi je wi pe a seun to tobi ninu aye e ku le ka bo sori eto lagbo lagbo aya loruko gbogbo gbimo o alakoso eleyi tolorun oba mi oge to ko kokoro re le lowo baba pa peter omo mo fi se yin pele loruko gbogbo agbara atase to nri si gbogbo eto to njade ni kan ni 32 fm lorun to ba yusuf o fin ki ka le o loruko lo tun fe to yi abi nbola lami sporting crystal o bi so bi pe tun ku le o amoju ero fun akoko da wa yi arun Usman Danny Oniro Odunu Eku le o Oji Mayala Eh hey.

0: gbogbo pa se ma nse ye iwo yi jejo kore lemi ati binti komo layeye lajo wojo agbo Maison wu ibi emi lo mo yin ololufe yin ni lede mi ni taufi baba to bi mi ni na sirudin ayo ba mi ayinla ile o mo ile o gudu gudu abeyin plenty plenty taufiki baba taufika ekun oko yawo idele alfa ti mo ba ti fa yo ti mo ba ti de ti ni ka ga sile lori wi pe kini ma fa yo ma ki bo
1: sp life
0: e ga ja jo ga ja jo ma lo lagbo lagbo ni kan ni 32 fm e mo pe kokoro to wa pa bi ti n ba ti ni lagbo lagbo eyi ni ke so wi pe 32 fm fe yin e gbogbo ba se mo nse gbogbo awon nkan yen iru sombo jinja galiki alubosa teran ye ma ni ti pepe soup ye ma ni lo tun ma ni lasale awon nkan vidile o wa koko ba ya wa wojo awa mo bujo kengele
2: o si baba
0: elefe to be se
2: ireni onise yanu dance akire we praise you lord
0: ogbe yin temi ni mo po eyin temi ni ojo eyin temi ni popo eyin temi ni gbogbo ogun pa eyin temi lologun eru eyin temi leruwa late igbo ora aye te papa gangan kadi dere so de ka barapa meje eje ba
2: ireni onise
0: barapa to ku
2: dance akire
0: Hey, the mini saki. Hey, the mini boho.
2: You are worthy.

alapata a lo si araro pata araro la wa fi debi ti ile wa soft sandy to wa iye ko ni rainbow garden abi iye ni akufu aninu ise mi ko lati e ba ma ara ti joba n da sakufu ba de lo reach out is sporting crystal ori en barales agbegbe akufu iye ni rale si olu be ni rales oluyole ni to ba dojo waju o Oya na. Oko eyin ti wo patapata. Se ti setan mo ti de. Mo wa dawo mo lo soju opo Facebook kan ni 32 FM. Ma lo ba n share re.

0: ebe agba bọọlu Chelsea sexy gba bọọlu lọwọ 2 minutes o ti koja goalless na ni o si gba lọwọ
1: sexy mama oya kejo mama
0: Bogo bo tin lo kakiri gbogbo orilede agba nla aye na le tun mo eh je ajo se
1: yamaza
0: won lo sojo po fesu ogan ni 32 fm won lo share
1: big tire
0: won lo bo lo ni siri mi siri mi won lo bo lo ni sia sia
1: I want a papa lowo loluwa
0: bo ni agbegbe yin lasale

0: Yeah, low. Every ni 5 million.
1: Ladies and gentlemen, mommy's
0: your fisan 7 million.
1: Is that little
0: funniest thing? Ni wipe ojo keji inawo o ti gbodo sanwo tan.
1: Ibeere
0: temi lele. So ye ke yan ma yawo se party. Seyin ti yawo se party ri tojo de ti. Eyin ti e lile experience ninu ke eyan mo yawo to se ode e ja jo ganu se e advise your con se ko se o le ba begbe o le ba koju mo ba ti ka won iya yawo e kan le ba feel e wi pe awon na o wa nle o ke bi yo ko number kan to wa pa bi lale 0906 2049 0906 2049 ti mo ba ti ni lagbo lagbo.

0: Hello, e ka le.
1: Hello, Wobi, Lagbo Lagbo, any 32 FM fe yen.
0: Lagbo Lagbo.
1: 32 FM fe yen.
0: Eyin
1: e. Ki lo ko yin lati bule tin gbe.
0: E ri ni selagbara Olorun.
1: Amina ya Allah.
0: E si rilewo.
1: Ami o.
0: Ope ni eru ni latun.
1: Iya wa rilewo latoyo.
0: E ben, ko ja ki yan ma yawo se nawo. To ba lo ya owo yen, to ba foju si ko won pa owo ti o ba rowo gba nko. Se la yesin ti won tun yen 500, 1000 owo odi. Elo mi o je ngan ko ni san owo. E ti ni o le elo mi wa odi. Ko ni san owo.
1: Se ti e ti ni riru ye ri, e ti ni riru bi ye.
0: Ah, to ti e ko dada. Laye 30 naira.
1: Laye 30
0: naira ninu envelope. Envelope wa kunle. Owo kunle.
1: Iyan tun ba iyan tun le
0: o je gbese o sa lu eko danwo
1: Jesu
0: leni o ko da ke yan ma yawo se nawo
1: eyin le yin so
0: Olorun ti dani esi ni
1: eyin
0: o du Olorun ti dani esi ni ebu jo kan na le yin o si eyan ba bu mi lonu ni bu mi lola
1: o ni buyan lola ah yawa Olorun ni kuru la ka yi Olorun ni kuru la ka eya jo mo lo na eja tun welu mi eja tun welu mi na
0: Labo
1: Olo iku oni pa yin
2: ah
1: eh rasa yes sir
2: eh yan ba ni ko tari lorun o fe teni awon apele ni se bo ti mo lewa sa
1: elewa sa po
2: eh di omo ta bi go dogba eyan ma bi mo ni apa malu eyan mo ma bi mo ni bi je pa mo lo pa pa
1: ko
2: pa so rire o
1: be ni Onigoshe. Ah! Ojo Emmanuel, eyan mi ti pe ti pe ni. A lo do bi meta seyin lati jo wa.
3: Give it, give you love, and I promise to give you many.
1: Ati ba. Ataye Egypt ni lodo awon omo ogun Pharaoh. E ka le o kilo ko yi lati bo. 32 FM fe yin e.
0: Lajo.
1: 32 FM fe yin e kilo ko yin.
0: Lati apata.
1: Gbe ngo gan la ngogo apata bo la apata lasale. Eh se yan wa se ngba to mo ti ngba ta won yaya awon yaya wo ti mojo se yan wa pe kan mo se yawo ngba pe mi ti lowo lowo ni ibule

0: kì í sọ grandpa ni ngba da en to awon to kwa wa nse den so pe oga ta won la won ile sere wa ni mele wa lara ta wa grandpa ni
1: awon lo ma na
0: bo fa gba ki wo na ko li ba dagba ni
1: sore ti ga ti na
0: e mo pe to ba ti da go mewa a je da ro la ni ale bobu pelu deleji ni si bi ta fe yi si e we 32 fm gbogbo be ti se fe ye la mo fun lojojumo
1: awon lo ma ran se
0: dun wo gun

0: lagbo
1: 32
0: FM fẹyin e ki lo ko yin lati bule tin gbe
1: fẹyin e abade adebayo loruko mi mo npe yin lati eruwa
0: ah brother yin lati eruwa lapa bo le eruwa le tin gbe
1: mo npe yin lati oke oba
0: oke oba ah olorun se era sa
1: anti ore tin ko
0: ah anti ore tin be anti ore tin be anti ore tin be awon gan bere yin la awon bere yin le kan won la ti gbe yin ti pe
1: I'm not going to be able to do it.
0: Awon nawo nla bi nawo hallu to wa lona la nla temo ne ma nso awon nawo loba loba
2: ohun ru
0: ti ayawo ti ayawo si lowo ti yoko o
2: ye ki yo yawo se bo se mo ni se wa sapon
0: iwa tawon yayawo ba iwa tawon yayawo ba se oblaze eyan wa mo so pe ba se mo ro nje die lodo yin lo ye ki yan
2: to lo ba fe mu yan da bi eyi ti mama yin to lekan ki yo se nawo ki yo ko ko da koko be ka e be
0: ko jo ro
2: ko jo de se mo babuku de mi yan
0: inawo ti mo ni ti o ni se mo rogbo
2: ani o se mo rogbo ko fi ku si du ko je ko ti se mo ba
0: ni wa de
2: fi wa e ti gbe ru
0: wa e wa la wa ti jade
3: mo so awo mo sa deck director
0: mo so wa ru wa must cos e ba n bo n bi ba be be ba mo ru wa bo bo lo
4: awon to pa ajo to pa wa cha
0: mo yo pa da te di tu e fe fe yin e
5: okuto
0: e ra sa ki lo ko yin lati bule tin gbe
5: Adekoye Ismail lati mokola.
0: Lati mokola ba mi.
5: Ben.
0: Oh ya na.
5: Gbogbo yen le dadi emi o.
0: Mhm.
5: Ni ko ja emi ni ko ja emi o. Baba de ni.
0: Nkan to ba pade ni. Nkan ti na o ba ba lowo yin ni.
5: Ele ga lo ati mi wogbo. Era tan lo gbe yen malu.
0: Mhm. Era tan.
5: Mo ba ka lu ku ba je ki o je tan kalu ba je ki je tan ni.
0: Jokeji, ina wo ti e lo ni na wo le ni yelo wo ti gba.
5: Ya e ya wo ma je nle. Mo ti je gbo e lo. Ti baba ni. En ti ba mo tin se ni yawo.
0: Lo mo yawo, ko ni baje fun e se gan ni sa. E se gan.

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ori ade ka de ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe ni si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lodifa fun mo riwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni ma riwo pe ati ma ope awon mejeji jo nti kole orun bo wa si ode aye iwo oju mi imi oju o ma riwo lo nju imo ope lo nju ma riwo awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo gbaja ti babalawo dafa fun awon mejeji topon sun toyela o gbe lowo otun osa lowo si to jade fun ma riwo ope o na lo jade fun imo ope won ni ka won mejeji orubo imo lo ngban bi fa o imo lo moran ju ope le lo imo lo won le bo ru ma riwo ni kan ni nbe leyin to nse bo awon mejeji ti ko le orun de ode aye gbogbo agbara ti imo ope se ti imo ope ba ti gbianju pe ko won gbori soke bayi imo ope ma dori ikodo ni o bigba ti awon baba wa ba da apa agbada ale e ri ma riwo ope to gbo riru ebo toru laarin opolopo gbagbo ni mariwo tin se so ti e ti imo ope ba si gaga to si gaga tegun gbagbo ba si hanhan laarin opolopo gbagbo ni ori ope ni mariwo ti yo so ti o ma woju olodumare ti mariwo ope o ma dan lara yo yo yo yo laarin opolopo gbagbo ni mariwo tin se so e ri bayi ngba ti ebo mariwo toru lato de orun tebo re fin tebo re da tebo re do de orun kokoko idisi ni ti mariwo fi je imole fa tori fa re jo kini ana ina lo nse mariwo anye babalawo awo nye fa ifa na wa nye olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere ki fa ifa ni nso gbe sara o gbe soro lodifa fun mariwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni laarin opolopo gbagbo ma riwo tin se so ke wa se ma riwo pe ati ma ope nikan lo du fa ibawi o an baba wa mani mani wa ni ma tose lo loyo o di fa fun iwo to je pe owo kan na le jo nse loju kan na tabe eyan meji ti jo nta kan gban po be lo sele si ma riwo pe ati ma ope awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo ma riwo nikan ni nbe leyin to nse bo iwo na to wa dabi en pe o le gbo okan boya lori oja re eni te jo ntaja kan na ni bi kan na iwaju ti e won gba koja ti won fi lo bi oja ti e ti won si ma bara ja re arin yo wa yi o si ti gbianju titi gbogbo ona to mo pe o le gba nlo ti gba to je poju kan na lo n bara re tona ba pin meji meta tan baba wa ba de ikorita kan won mu o kan keji won to ifa lo ni ile ti o ba si toju eni su eda kan ki ma rin berin lookun iwo to lo ti jawe titi o ti wa gbo titi asen be ninu oro oro lolodumare fi dale aye o ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara 256 ni page ifa ta le ni to kokko da odu fa ni gba wa se kini nkan ti eni to da odu fa ise toro re fi tuba toro re fi tuse ibi to ti bere ibi to ba de ati kokko ona abayo lori aniyan re loju odu fa to jade na ni gbogbo itutu re wa leyin to ba rubo to ba se tutu tebo re fin tebo re datan in lo to kan tun lo ni e ma tun mi se awon ton ba wi pe won o tun o seun iwaju won lo kokko gba koja ngba baba lawo re ti bo rubo didana ki itun oje kaye o tun o se looto awon to ni won o tun de ara re won ase nbe nu oro to nso looto amo gba waju won koja idini to fi je wi pe awon baba wa moni moni wa ni mo to se lo lojo gbogbo orin ajo to rin ti o yori sibi kankan o kokko to mo baba wa si to ni an baba wo mo kan keji won o to ifa lo odu to ba hu loju opon ngba ti an ba rubo re fun otan tebo fin tebo da tebo dodi orun kokoko gbogbo n to ba wa n bere lowo osu ataje won ma fi le olo awon to n ri loju orun oju orun na won ti n de oju orun ni won ti n tu gbogbo eni ti n da fun loni e ni pada da toro je o tona ba pin meji meta to da bi pe o mi le to ya si bo yawo sise gbese lo nje nbe gbogbo ogun yowu tori ko ma doju ko odu fa kokan lo duo fun isoro kokan to si ni koko ona abayo tan baba wa sisi lati gba wa ti se leyin opolopo wadi ati etutu nlo to kan ogun to sisi awon to wa se tutu fun ni won wa tewo gba gege bi pe ti an ti gbo si ti an ti mo si loro ri o fi tuba ni o fi tuse logun to n se ti oje won to pada wa ma je fun o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akoma na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 o gbe sa lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale yo elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni awo ko wole

0: e ba be ko lo ba ju ba ile ile alanu iba mo ti de gaga be tin reti e be mo ma mu wa mo tun ti mu de gaga be ti ma nfe gbo aso ejide ti de are irun omo ba lerin omo ni gbokan ajojo gbodo wo awa lomo ologun oko ejidi logbon agogo se baba na lomo nigbo moya sotun nigbo moya sosi ti mo ra agogo ro won lenu iran ajoji to ba wonu gbe awon baba mi ro won na mu sebo awa yi kan na lomo bo sole subirin lore ati de o gege bi se wa olohun tun dowo re adase bayi ni won mo iba gbodo won mo dowo e o olohun mi tun mo ba mi se o mi o le dase igba ta ba fi le oloba yi ki fo awo ta ba fi le oloba yi ki ya tin ba ti gbe si a mi de ona le yin te jo lolufe mi ma nba mi gba be o ti de o o la le u kan le kan le ere yere wa ni ere yen ere ti gbogbo yin na ni o ale dale bobu e ja tun bobu atishua ta ba n sise lati Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ko si n to buru ju lale ejimo
1: ase ba onile
0: ba bu faaji si lale ejimo ko si n to buru ju nbe o asa ati sise wa

seba se ni a ti ta won je si e ba mi share like live yi jare ba mi share lori at honorable jine lori TikTok e share ko logo e bo lion e bo anything money gun e dabo mi gidi gan e den re like love ale bobo e je bobo baba ti bobo ka be si gboro ka be si gboro gidi ka lo se normal normal la

0: No introductions needed. Who's behind this madness? DJ Mascot. One name, seven stars. DJ Mascot.
1: I see manager. Seven stars. Molin case wa won ti o gbo wa ba won ti o tele wa ta ma ba fi dun won pe lale oni a ma continue lori e ki la so wi pe lowo lo ba o ye ka ma ba gba mu ni ka ma ba igba mu ke ye ma wo so ojo ninu erun ke ma wo so erun ninu ojo apart ni e pe alpha wardrobe yin se en tu e ma lo ri aso ya 2020 ninu wardrobe yin e ba ri bi telomi nku aso si o sa se gele mo sile ni eyi si sun ko sun bi buyan ko buyan ko si yewo jo to ba wa tu wo yo ri awon ipute tan ti gbe yo ra won ayan fufu the seven star dj Avi je won njo won e se ni awon eyan de se kini awon eyan pe mi gan o no be play play o o wa nilu Eko lana eni kan kan re o si re ni o si pe mu wole o je mi ti nba aja mu ti mi gi nko ni on beju leki integrege go na na su lere gugu e mora o go na Victoria Island wole ko nbe ije mu wa olohun o ni fi sibi to ha gbiyanju na lo mo kunrin gba alpha what's up G? Money from top top top ba woni wardrobe nu le yin jare wardrobe mommy elomi aso to ti jogun lodo great grandma e si wa lowo ede ni aso yen owulo owulo fun un gangan o le wulo fa won omo o si tonu Guess who just touched the... Seven stars. Timon lika karaka lo bai. Koto bi apada sori ofi. DJ Mascot. Ah, ofi. Ofi. Oh, ah, ofi. Rigba lugan o. Ofi. Fiyoski. Etuni. Sanyan. Gbwe mora o. Ofi man rigba lo. Dance. Fila kamba e wala lo. Te e bag bag. Bebe a 2006, 2005. 2008, 2009, 2010. So fi wa bi 2013 a se nlo awon fi la yin. I mo le kakara Damaski. O sori re. Awon Damaski fi la sonu kan bayi. Do sa le kankan kankan ni be ki bo mi e yo na ni. Yo le buku bayi ni. Ko se ge. Yo sa se wonran wonran sori bayi ni. One name, seven star. E je se fayonu. E fayonu degbe ni. Bi e ba fe mu kan ri si. Awon obin ba wa wegele re. Ajajaja. Ajaja awon ti o ba ni moto ton ba de nlo ode ton ti wu e lati le. Won ni du ara won. Gele ni won mo du lori okada. Ori tategun bayi le gbe bayi. Nigba ti eyan ba takati soju orun ni. Consistent. Se ba tule se si lori ru awon fila yi emi si ri temi no ari Damas ni ru wa se wedding Damas yen na ba ko se si ade te lo ha ile nje eyan o mi ran ti ore mi Adimeru Adimeru gbogbo civil defense ta jo delia na mi lodun na lo ni 2011.

o n gba si mi lara ale babu la se wa sa lori 32 fm 94.9 show mo jile ah o gba jile ri o padi e ni bi kankan ri eh Oh, back by Derry.

0: alore ofe lati pade ni odun die seyin
1: oba to laye lorun iru ile yi
0: odun die yo ti le ni ogun odun bi mo so yi
1: o seyin duwa olohun e seyin ta
0: alore ofe lati pade pelu ore wa

ohun nigba ta wa lanfani ati sumara wa daada nigba ti mo lori ofe lati sumo adugbo mo ni ya daada pelu ile ise radio agbon safefe amuludun lodun ti mo daale 2007 wa lara awon ta ko jogbon safefe nbe belo na ti lori ofe lati darapo mo wa koda lenu jo meta yi atojo loro fe lati jo joko papo ta jo soro nipa ise bo lati nba se bo ibo la ba ise din ibo si ni awon afojusun wa lenu ise wa to ala le kan kodri ola ewola olohun o je mo eku lo yowo re nu awo tan gan Alora ve ati pade kan ninu office Alajori Yomi Hamzat ninu personal office e gangan lati jo joko ta ti jo nsoro pelu ori Yomi gangan awan soro wonu ara won an soro wonu ara an fira wa seri awon gangan kodu won na ranti igba kan bayi dele won na ranti awon kan bayi ori Yomi won na ti gbagbe awon kan bayi awon kan ba jo nso papo laare ara wa se paye yi kan o kan o kan o kan ri beyen ni awon ti mo ti ngba ti mo gbo ni jeta oniko agbo sogbanu ni e kan sare aye oro ti orun tori ko pe ta se rira kan yi oro ti orun ti mo ni won ji ibere yen ti e won ko won ko mo nuni kaluku wa na a je amun ta nba ka kire ni bukata lotun lo si ni ademora wa bora wa lowo se pe gba ti ma ri kan iniyan to ba je pe gba ti ma ri kan iniyan a jo soro kan yin dagbere feni kankan aye social media mo kan ri lori facebook ba pariwo gba pariwo ara le gan mo gbe kankan se mi yàwó mi sáré jáde ó ní kí ló dé sí òsì ọkùnrin yìí mọ́mọ́ kó bá wa ó ní ha inú yàtẹ́ ni a sì ríra kòpẹ́kòpẹ́ kò ìtóṣù kan ìtóṣù kan jọ wà lọ́dọ̀ orí Yomi dájọ́ ń sọ̀rọ̀ ni. ṣé pààní rí mọ́ ṣé pọ́kàn máa kú láàrin wa ni. Ba gbe be ni won Olorun ba mi tin se. Bonika luko de bus stop e yo si gberu re yo si ma lo. Ba ba se ku ni simi fun. Gbo to file bata mo je o baje. Ase bata to feran ju, ase lomi ni o mo wo. Ase so to feran ju, ase lomi ni o mo wo. Ase fila to feran lati ma pa mori yen. Ase lomi ni o mo de. Olorun ba wa se ku ni simi fun gbo to file patapata mo je o baje o je o baje wan de ban tu le re lokan ya wa tawon mo awu ja tun riru e mo laarin wa akere omo ke n gbogbo wa patapata ati ise nkankan olohun sanu wa wa fe ti ejojumo pe ba pon lomi si pe mo gbo ni eh wo pe mi na se gbo nu bemi na se gbonu bemi na se gbonu ola le kan ola iwola mo se tribute fun o wa ti to dojuko olodun je o da yin to file olodun ni je o baje gba won kan re patapata o lo ti ti laye olodun ba ndu ti won a ni rayo ku mo laarin wa ile aye asan lasan

0: akorin bi akaroyin bi eni je ko ni ro ro lorun gan o si gbo yoruba gbo yoruba koda ara awon odewe to nbo leyin e won so won design si pe agba translator ni bo mo translation se daada koda nigba ti ore wa oriyomi dari du e sile ameje jo nbra le bo wa ni bayi a support ore wa na ni ogun ta ba le se o Sedemo irin ajo ni kaluku wa Olorun ba mi loni Baba wa la to wa wa ma Tora ti lero bi mi ati ajo sise papo ni
1: Gani gba to loto Konjara na bi gani gba to loto Ale wa riru eleyi to ni taun
0: Goni kaluku wa la ni awon irin ajo wa lowo
1: Ma se jara Jesu gani
0: Mo mo wele se Radio Nigeria Abadan won

0: ju ka ise rere mo wa lowo
1: ajere olori ebi titira o papani ma sadia iyo yo o
0: je o ka ise gidi mo wa lowo
1: o adi
0: kale ri abore je fun o pe to to ran wa wa se laye a deliver dada
1: ade se santa o adele o omo la fe ko mo ya yi de o
0: because ninu orin ajo aye tolorun ba ran yan ni se kan teyan ba ri se yin je o tun niya ti o nudu o de but ta ba wa je ta ba wa je dada ijiya re wa baba wa tun wa je ta gbiyanju ta se won ta le se ngba ba de dodo lohun la mo gbere re
1: o ba du ya yi de o ko ba gbe ba
0: to
1: ala o
0: olohun dabo ba wa ta ku
1: ide o
0: mo ja ri ku owowo mo laarin onikaluku wa gba won to ba ni number e ni won delete e danu ni
1: alajalo
0: ba ti pe laarin ose yi this is what we say 8 day fi down leyin e won delete e danu
1: person
0: mi de mola ya yi baba mi 0855 kasa mo fi pamọ bi ose kan ose meji osu kan odun kan o to bi odun kemi ah ki a number baba e tun se lori phone mi
1: so
0: ra bro mi kan lo mu number e tun lo ngba kan delete e ku mba pe won mo pe number ti e gangan because mo save pelu my father bopolopo wa na si se fawon obi wa niye awon ore wa mi ti won ti lo because school phone mi lojo kan mo ba ri number AY Motors mo ah ore mi wa ire o ti le lodun meji to ti ku ki number re je to nse lori phone mi
1: e ko ye
0: mo ni lati delete number ba kan wa won delete number wa to ba kan wona won delete number e
1: ki muri mi
0: olohun ni ti ja delete lasiko bayi
1: ati lade kan motors e ma se
0: o gbo awon igbiyanju patapata ta nse e ja ma take nkan easy one
1: pe lowo ma
0: e ja ma jeun dada
1: yo yo
0: ka ma sun dada awa ta ba place ori drug e je ka logun wa dada
1: e ma se o
0: e ja sapa lotun lo si ka se die
1: aye la o
0: ka fi yoku le aye la ba ise aye la fi ise le si o
1: music lovers
0: e te pe mo rira yin je pe re mi ke su mi o nsan sara die die niyan o
1: asoju agba
0: o nsan sara idoti ara o ba ko tara o ba ni igba mo
1: omo

0: asha nu wa no ko so bo ta wo yi o bo di wa nfo o bo di wa nfo o lo Congo rice be lo Congo in ti e ha sori mogan ori gan ma ti e lo blow igo epo igoro ro ilo ni ilo ni abo yo bayi abo egusi ilo ni abo agbado ilo ni ilo ni yara kan sin ilo ni flat ilo ni sepo elo jare yi baba e kale
1: elo elo ji na baba
0: o gaju ba mi e pele sa
1: e kale
0: o yes sir
1: ni kejo lo kon let sa
0: mi gbo
1: Yinka e so lo komi lati sasa.
0: Yinka e so lati sasa.
1: Eh, yoko aku afara afara kwa iwa lako chiyo.
0: Ewo, e shiun.
1: Ewo, ewe kwa iwa afara ku. Lani matubu wana bwa opa lu chichi. Opa lu chichi. Eta deri nicho. Eta chori ranchu.
0: Do juma.
1: Do juma la rira. Kura wanti... awon na moju to bo to ma kan gbe le o ma ye fe ti je la re e fun ya si awri o mi
0: kabiyesi
1: awon na moju to ko di lo moju to abun si ta na ti o ko wa po bo ni ata ru to ko a de ba ki ala na je ala je ri o mi o try o o so pa won je nkan kan won se be o ni won wa wa won ti be
0: be ni ajo wa ni ajo wa ni
1: ja ku fala ni o
0: ami e se gan baba ojo ni ti adupe sa thank you so much sir e se gan sa adupe o mu dupe o e se gan sa o e se gan
2: mo ti ri po ruju bo
0: ha ebe ina gbon ti alaji se fi ala o so fun rara re asiko e la tun tarabo yi wo olohun ibi afẹ tesi la wa mo bayi wo olohun say the same thing da gbon ni 4 years ago jo na la de tun ma gbon ni this era hello somebody talu wa be ka loruko yin lati bo
3: hello
0: o
3: anti
0: aduke se
3: wa pa
0: mo ni ko oye go Congo resi ah mo ye mo ba Congo e wa ah mo ye akata am ka hun ti an ti gbugbe
3: e wa kwa sende ti le kan
0: e se gan wa ti aduke
3: na ti wa ni oni ti ido
0: amen ya la o
3: na o du ta won me
0: ami o ah am e kere ami o e se aduke

0: e ma binu awon ipe kan jara won bi gidi gan ni o won gera won seyin ni
1: awon kan
0: ri pa won oju opoyo ko ta nsa to se won lowo baba ti sa to se etan a lanfani ati je ke mu. Hello somebody, talo wa nbe gan na.

0: Atato Drogiri. Hello, yeah, Elizabeth. Hello, hello my dear.
1: Aye, my school. Aye, Jeffu Jenny.
0: Ije ma ya magan.
1: Ateni jiwo ya re. Ateni ofun lowo. Ijeku je na un.
0: Ateni to yawo tani o giri la to yo die eyin.
1: O sa tan ni ise to yo die ese eyin ateni to mu na ninu.
0: E dane lo ra mala wa ti o ra pe.
1: Ijeku je.
0: Ala ni mo wo lo school. Te mo to se ye live ti sa lo. To bi eyan ba ja daada ton ba re mo eyan ti mura school ton eyan ti ready pe o da bo o ti jona so eh pa pada wa pada wa kunle pada wa sari e mi sa eya je nwo apo re bi ta ti ri opolopo ti mo tunu abi won iwe re n gbe wa oni mo njo won mi te eyan ti na si eyan ti na sa ni we be over the weekend Tori bo se mu owo yen pa mo le mo fori ro pe ore ore ile taba taba ni fira ile e jade ba ti je jade so ba ma ra rice there

Olagoke Remi Lekun Olawale Olagoke Remi Lekun se Remi Lekun ti mo mo yen na ni Olorun ba mi o ba n duro ti oja re o se abro mi dada ko ni se mi re jare

0: ti o kwa se ire mbaro lo jo Thursday ati Friday 18 September dey pass it dey pelu ifami ruru yo bro pe sama de mayo jo authority lord di my wu oluwa oju agba mi so la pori ere yo iwo na wa ke boni se yanu jesu o fe wo gada bi so lara re oju agba nkan mi ni pelu oro re ma gbe loju ese emi awon woli se to be se ru iwo kaye gbe ni awon akori lori kale je o jare ajo go ya o lati kutu kutu lo jo Thursday 17 September wakati ni nadu o majo ni ajo Friday 18 fo gbe lori oke ogo lado ju papo kako la se jire mbado opo woli ma je mu lo nbo atawo lori emi nigba ti woli ta fi oran fi to sit away that day ni oi professor Adebayo you authority wo ma fi ma je mi pe olorun so tele fa yi okori kankan ti se agbara yo ma se dadi tori yin ni eja lo gbadua
1: praise the living Jesus. Oruko mi ni Jacob Oyinlola lati Akure nu mo ti wa nigba to di September crossover si October ese mi mejeji owo mu fi fa pelu igi iyawo mi lo fun mi lowo to ni kin lo si ori oke ogo ni Ibadan mo ti e ti setan lati para mi tori iya yen ti poju o ni kin ma para mi kin lo sori oke ogo mo ni kin mo fa lo se lori oke ogo o ni kin lo gba to ya di September e mo wa sibi oni kin ko we sori oke oni kin gba ororo mo sa se gbogbo nkan to ni kin se mo bu yepe bi dani so awon aburo ti ko mi omo ti ko mi sile ori bed ni mo kan sa wa so igba ti ma fi dele aburo mi to ti ni ohun da soro mi mo ohun lo fi moto wa gbe mi ni November 22 lo gbe mi lo si Bangkok ni Ilishan ni Jebode so o gbe mi lo hospital igba ton toju mi tititi o ti nawo to lo si bi 4 million igba ton wa se x-ray ese mi doctor wa ni 11 million ni wa fi se operation mo ke boni ma ti rowo oni ki ma worry o lo Olorun ma se sugbon e to jo mi loju nigba to ma di January 1 ni mo ju igi ti mo fi rin ti mo ju sonu niwaju ibe yen emi e ko so fun mi o ni igi to wa lowo mi okunrin Judan
2: lori oke nbi
1: lori oke nbi
2: that is 11 million
1: mi o ti se operation kankan mi ti rowo san 11 million so ati gba yen gbogbo awon to mo mi awon to mo mi won wa ni bi mo ti logi o ti ju ati be to 5 years de tojo yen ni mo wa ju igi sonu ati gba yen o mi o logi mo o ti mo rin kiri ijo kan ti mo jo nibi mo ti jo ru eri o ya mi lenu baba ore oke ogo loruko Jesu ise iranse yin atugo ma tesi waju
2: 11 million ni hospital bere lati si ese
3: hospital charge 11 million to do this leg
2: Jesu o gba 1 naira to fi de ese
3: Jesus did not collect a dime
4: agbara ti benu adua
3: the power inheriting
4: o ni mo ran wonu le gbogbo en to sun ekun lowo
3: I know where we be right now
4: loni ni o
3: today
4: ekun yin derin
3: now your test unto laughter
4: sori nigba ti o ba gba Jesu
3: when you accept Jesus
4: o ni access lati gbadua ko lo gbo
3: access to pray and heaven answer
4: oruko ti a fun ni
3: the name that has given
4: us
3: heaven to pray
4: o ni oruko Jesu